uzwa lapha ke uNomakhumalo ethi ke libhaliwe. Eh uyabona ke mlaleli, singena ngelinye ke igiya kuleli viki kule ngosi lasuke khona siqhatha khona ingoma sibe mbili. Ingoma yokuqala ke lesiphetheke le uNomakhumalo ethi libhaliwe igama. Eh uyabona ke ngiyazi ke abantu abaningi kade bengibuza nje lapha ku TikTok bethi hey kazi ucabanga bani lapho wengqothovu nje obulalele le ngoma. Sikubona nje ukuthi ikuthinta ikujuleni kwenhliziyo yakho. Eh Hey akutshelwana kulungileke kazona ucabanga abani la ukhona ingoma yokuqala lesiphetheke njalo lezi ngoma sivotelayo asambe sengomeni esibili siza ukuthi khamba kanjani yabona ke stonsa leziya ezikuthatha zikubeke lapha ya ukuthi ke kazona wawukuphi kwakwenze njani kudlala lezi Kfas noLetta bathi ke noma langa

0: Okay, fast no later. Hey, ama legend lezi ke siphethe la. Bathi ke nomalanga ingoma yesibili le siphethe ke namhlanje. Hey, kwavele kwashuba ke. Kwashuba nje. Kwashuba ke, kwashuba. Hey, uyabona le ngoma oqala izema ngithema ifika ngathi hey, shuthi bazohamba nale. Hey, kwavele kwaqhamuka nomalanga. Bafethu ke khethani ke ingoma enithandile ke manje. Nikhethe ngobuqiniso konjalo. Hawu, hey, nazi phela futhi ukuthi uLontunje unoma usase ingane. Unomakhumalo uyingane phela ya hawe hey ni vote nje phela votani eh ingoma ze SABC izimela ithathe hlanga ukuthi sizozwa ngani angisho lutho mina ukuthi khethani iphi ingoma eh siqale ngonomakhumalo ethi libhaliwe ile esigcina ngayo ke uKefas no letter bathi ke nomalanga yiphi koyithandile yiphi obona ukuthi hey uyabona ke le iyo ke ishayiwe kuleli kade sihleka lapha sihleka uNothando Zulu lapha ku TikTok uthi ke uhlekisana lapha noweslisa ongasikhuluma isiZulu manje ngiyabuza ukuthi mayethetha uthetha kanjani mase bexabene uthetha ngase singisi ukuthi baby is not noma uyayiwenze njani uthi hayi uyevela mkhombe nje amkhombe kanje athi uyabona yabona wena baby yabona wena baby baby no ebese gcina khona lapho hey nithwele wena uthando nithwele ngingenze njani kodwa abantu baphiwe ngengibuka italente mina kulento yesingisi ngithi khona abantu abaphiwe ngempela akhuluma umuntu nomlungu akhuluma isingisi efonini kuze kuphele 10 minutes 15 minutes baze bahleke uyibusika sekuhlekwane ngesingisi ubonthi cha ama talent awafani awalingani kulungileke ake sambe ke sizwe umlaleli la sothatha nje abambalwa la encingweni sibuye size nala ku voice note sithumele le voice note sitshele ukuthi ipho ithandile hamba nomakhumalo noma uhamba no Lethambulu kanye ke no Kefa Simenya lapha mabethi ke nomalanga sithumele le voice note enombolweni ethi ke 0791639874 0791639874 asiqale la encingweni sizwe ukuthi uhamba nayiphi ukhosi sawona usemoyini sawubona
1: yebo msabi njani
0: siyaphila singeza kuwena
1: siyaphila ukhuluma nomkhaso wamthali bashabisa ngihamba no number 1
0: u number 1 unomakhumalo
1: yebo msabi
0: hawu siyabonga kakhulu
1: yebo ngibonga
0: naso ke sithola umnye okhona ngala ukhosi sawubona
2: hello mata
0: yebo ke
2: ngizake
0: siyaphila singeza kuwena
2: hayi siyaphila nathi ufela nesimadolo number 10 da
0: mhm
2: Hayi ngihamba no number 1 libhaliwe.
0: Libhaliwe unomakhumalo.
2: Unomakhumalo.
0: Hawu siyabonga kakhulu.
2: Hayi yabonga mathangi.
0: Dazonke. Umlaleli uthi uhamba nomakhumalo uthi ke libhaliwe. Asithola umnyo khona la ukhosi sawona. Usemoyeni sawona. Akasekho siyadlula siza ngala ukhosi sawona.
3: Yebo yebo simthanda.
0: Yebo ke.
3: Yebo.
0: Ya, uhamba nayiphi?
3: Ngihamba no number 1 unomakhumalo libhaliwe.
0: Libhaliwe igama lakhe enhlizweni yami.
3: Libhaliwe qobo kusiyami.
0: Ngiyakuzwa mina. Ngiyabonga yes, ubani lo?
3: Ngilalele nephakadelani la le ngomulizo wakwazi nje kakhulu ngayo izini.
0: Aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw.
3: Sobabi lo sokhaya.
0: Ngiyathanda lapho, siyabonga yezwa.
3: Hayi thanda ngoku. Uthi
0: lo mamkhizi nogwatshe ikhundla khundla thank you. Siyabonga kakhulu nogwatshe ikhundla khundla. Uthi ke uhamba nomakhumalo uthi libhaliwe. Kulungile ka solo umnyo khona ngala ukhosi sawona. Usemoyini sawona.
2: Yebo makatha.
0: Yebo ke.
2: Yebo.
0: Ehhe.
2: Wena nomuthuthu. We makatha.
0: Mhm.
2: Ngihamba nomakhumalo libhaliwe.
0: Baliwe enhlizweni igama lakhe ubani lo libhaliwe enhlizweni yakhe igama lakho wena kuwena
2: Matokoza ishiye ngoba sibili
0: sengibuza ke ogama lakhe libhaliwe enhlizweni yakho ubani musukumphika ngiyadlala babhayi yazi akasafuna ukumusha emsakazweni manje sengimnikeza ithuba lokuthi akamuthi ibhadla umathandana wa eh ninjalo njalo nina kulungileke kodwa phela uyamvikela ukhosi sawona
1: njani
0: siyaphila singeza kuwena
1: hayi unomalanga ukhuluma noThando Mlungu kunonkulunkulu
0: eh awu siyabonga kakhulu Thando Mlungu uhamba noNomalanga
1: yebo
0: Nazo ke siyabonga kakhulu. Hey, ya oqala ke lo votela noMalanga waphuma eceleni nje uthanda umlunga. Sithola umnyo khona la uKhosi sawona.
4: Ukhuluma noNkonyondo.
0: Ya Nkonyondo.
4: Umahlama gama mawuthanda.
0: Yeah,
4: yeah. Cha, nami ngihamba number 1 bakuthi libhaliwe.
0: Libhaliwe enhlizweni yami igama lami.
4: Iphela iphasa yini itayini umuntu obhala kuwe nathi uthuzane kwami bakithi uyangithanda Nkosi yami
0: ubani lo uyawumusho phela simusho
4: awu bakithi uphumla ukwasikhakhane bakithi awu bakithi indaba yami bakithi
0: nazo ke ngiyathanda lapha embalini Nazonke siyabonga kakhulu hey uthi uhleli naye naye la ogama lakhe libhalwe enhlizeni yakhe asithole umnyo khona la uKhosi sawona yebo ke
4: njani
0: ngoba siyaphila singaza kuwena
4: sikhona ukubalwa kwamathunja lapha emanzi ya
0: ehe
4: yebo ngihamba no number 1 makhumane
0: oh libhaliwe
4: yebo libhaliwe
0: hawo siyabonga kakhulu hayi ithandiwe lengoma
4: phela nami ngigana umakhumalo
0: oh shuthi uthande yasekhweni
4: yeah ngithande ikhweni
0: phela nazo kusiyabonga kakhulu nazo ke siyabonga hey unomakhumalo ke impela ngathi angazi ngizothini abantu bamthandile ke kulokhu hey yona lengoma iyasho iyasho ingoma ka nomakhumalo emethi ke lapha ke libhaliwe ake ngizwe ke la ngifuna ukuzana lapha kuma voice notes ngoba ngiyabona incinwe usabe yedwa nje kube ubani uthanda umlungu wathi uthanda unomalanga kodwa nje bathi hey abanye bonke laba abanye bathi samba no nomakhumalo samba no nomakhumalo bathi libhaliwe libhaliwe libhaliwe libhaliwe libhaliwe Hey ube yedwa nje vo uthe uhamba no Kefas Simenya no Lethambulo ake sizwe ke la hey all right siyahlangana ke into zami lapha ku WhatsApp ake sambe kanje
5: sawubona we Maratha ngathemba uyaphila unomusa nene lo e show is got to Zimbabwe sin ke hamaru number 2 unomalanga danko
0: kuzwakile siyabonga kakhulu komunye ke lo wesibili uthi uhamba no number 2 unomalanga
6: Kuphuka lapho Abigail, kuphuka lapho Ngquthuva, hayi ngiyakuzwa mina, hayi ngeke, ngihamba no number 2, uNomalanga, ngihamba no Nomalanga, nogwajo zikhundla khundla lo Duduma Mkhize ngakwaZindi, ngilakwazi ikhaya lami.
7: Ziqhathiwe, ziqhathiwe, zimnandi zombili, kodwa ke nje ngizohamba no Nomalanga, njengamanje, umbone enqala lo uyawudanko.
0: Yeah.
8: Seke isiqale esihle. Sawubona makathana abalaleli bokhosi hayi ingoma zakho zimnandi kodwa ngihamba nale mina iyikhathi zami uKefa Semenya ngihamba naye ngiyabonga uza khona kumane ecala uze eMaritzburg
9: mahathana nokhosi nafem ngiyabingelela ngihamba noKefa Semenya unomalanga ngiyabonga ngicosha ithubo okhuluma ulunge lo jambo jingris lapha kwanongoma usuthamatsheni kwaphuma ngikhezi amen
10: Sawubona makatha ngithini igama lami ngumlindo zibuzz voice ngiwasichivile ngizenzela live rele mbafa stream maxakini ngisacela ukuthatha ama legends mina ngwazwe kahle number 2 ngihleli nawe ke zokubelela uhora ngathi igama lami ngumlindo zibuzz voice thank you
11: Hashtag isiqalo esihle ayisimthande emiyeza ngiyakubingelela awuyazi ingoma kaba ukhefas noma umleta mbulayi ngihamba naye ngihamba nayo ngiyathanda kule yangibusisa Ngiyabona usizwadla mina simemele Free State ngale Newcastle ngakantanje.
12: Siqale sihle simthande. Ngihamba nale yokuqala mina simthande. Unoma.
13: Ayayay baba ngeke ngibone emehlweni baba ingeke baba uyashetha baba ingeke baba. Ngeke baba ingeke ngeke nje baba. Ayi.
12: Awusekisi. Ayi ayi ayi. Wena
13: Sidlale lokho ekhana lakho mina ngeke nje hayi
0: Kulungile kasibonga kakhulu ke mlaleli. Hayi unoma Khumalo ayena ohambe phambili ngibonile nalapha ku WhatsApp bakhona bebevuka bethi hey sesihamba no Nomalanga kodwa hayi ngiyabala lapha la ngilongibala nje ngilongibala hayi unoma Khumalo ingoma yethu yokuqala esiqale ngayo yona edli umhlanganiso kuleli viki masithi ke siqhathile siyibekile la sifuna ukuza ukuthi ke umandla kanjani wena masikhuluma ngeindaba ethinta umculo umlaleli Khosi FM ngiyabonga kakhulu ke themba ukuthi nangeviki elizayo uzobukhona futhi uza ukuthi ke sidedela kanjani inamba sidedela kanjani inombolo ingoma la emsakazweni Khosi FM kulungileke isikhathi ke njengamanje mzuzu amashumi amabili nesishiyagalombili lishayileke ihora lesibili eyintatha useni uyabona kumasuku uvuke ngalesi sikhathi impela ubonakala uphuma egcikeni ngalesi sikhathi hey uba indaba kuthiwa hey simbonile kuthiwa nemqaphele uma uvuka ngabo 2:30 uyambona lapha egcikeni kanti umuntu uyilalelile uhlelo ubusuku bakhe nje bubusisekile ubusuku bakhe benza ukuthi akangalali ubusuku bakhe beyafana nemini ubusuku bakhe akabuzwana nokubuzo nine bese nithi nina ingoba kwanjanjanyana yabona kanti ula okhosini FM ula kwisiqale sihle wayizwa lonto le ya nicabanga ke lonto le emphakathini manje ngabe nikhuluma indaba lapha sekuthiwa hey usibani bani unje unje unje siyambona intatha usuke ngalele siyabona nalapha ekamrini lakhe ulokho ephume kanti umuntu ubelalele uhlelo uyabona so nikhulume nalonto le emhlangane nomphakathi mabe sekukhona nje engabe ugogo engabe ubani nimbonayo ukuthi kuthiwe uyabonakala ebusuku nembuzo ukuthi uqale nilale lapho ukuthi uyalalela yini uKhosi ngoba unzoze nikhulume kakhulu kanti ugogo abantu senimphatha kabi kanti yena ubelalela uKhosi kwabe ukuthi mhlambe usechitha amanzi yabona mhlambe uchitha isikiki eyintatha mhlambe ubeyochama nje eminyango ke ukuthi phela mhlambe yabo bekusadlala ingoma wasiphumela eminyango ke nina senikhulume nakhuluma nakhuluma naze nakhihliza amagwebu yayizwa lonto ya niqaphele lezo zinto kulungileke nangu AJ no owami mafokate bathi ke amasango sabuya futhi siyaqhubeka nohlelo

0: Kapi Khanso isihloko sengoma sithi ngiyavuma emsakazweni ukhozi FM imizuzu kayishakalombili libumbeni ihora lesine ekuseni. Asambe ke siye kubona ke ama voice note laphaya ku nombolo yethu lula kakhulu ethi 0791639874. Uma ke mhlawumbe kwenzeka kube ukuthi uzithola usesimweni sokuthi awukwazi ukuthumela ivoice note, ungasebenzisa yona le number le ya WhatsApp yama voice note ubhale kube umyalezo kube imessage. Ngoba ezinye zezinto abantu abasuke befuna ukuthi bebhodle ngazo ikakhulukazi ezithinta indaba zothando lezi esikhuluma ngazo ukuthi phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani, ukuthola ukuthi leso simo umuntu ubhekene naso njengamanje inkinga ikhona endlini enkulu, lo muntu lo odala inkinga ula iceleni kwakho nilele naye empedeni wodwa uyafisa engathi ungangithumela le voice note kodwa manje awukwazi ngoba nangu ula eceleni kwakho uzokuzwa mayikhona indlela yokubhala. Angisho ukuthi enze into ezokufaka enkingeni, sekuyabe kuseni manje so sengithola ama calls ukuthi hey wezamazama bengithi ngizama ukubhalela uWhatsApp eyabangibhonyanga kanje. Ngoba sikhuluma nje kunabantu abahleli kuma-relationship abashawa kubona. Abashawa kubona. Ushaywa, ushayiswa kwengane encane kulobo budlelwano nokubona. Ufana ne-punching bag. Umuntu nje emene stress yakhe nenkinga zakhe nje ugqoma wena. Uhleli kodwa. Ngabe wesilisa, kungabe wesifazane. Ngoba iqiniso lithi bakhona labantu besilisa abashawayo. Abashaya abantu besifazane. Iqiniso esingeke silibalekele lelo, iqiniso esingeke saliphika, into esaziyo ukuthi iyenzeka. Kuwukuthi nje iyafihlwa, akukhulunywa ngayo. Kuyaye kubonakale ngathi mhlambe ihlazo, noma kuyaye kubonakale ngathi mhlambe untekenteke, mangaba uyindoda uzogonyuluka ukuthi ushaye umuntu wesifazane kanti cha akunjalo. Sengishilo ukuthi ke ungawuthumela umyalezo ubhale imessage kuyona le nombolo ya WhatsApp uma kuthi uyabona ukuthi mhlawumbe awukho esimweni esikahle sokuthi uwenze i-voice note. Ake sizwe ke yokuqala esiyitholile.
1: Ya, mina sesikhulu. Hayi, mina saqhathwa yini utshwala ophuza kuze kuse. Umgcibelo nomgcibelo nje uyaphuza.
2: Angibingelele msakazi sawubona. Unkanyiso khanyile lo Melmode. Cha mina sibanganga into eyiningi, sayabanga nje utshwala nabangani ababi. Ababemtshela ukuthi mina kaphume kimi ngiyabheda. Bemlanda ekhaya bomhlalise ekhaya kubo. Kubo kwabo labo bangani labo bamphosa utshwala. Busuku nemini kwesinye isikhathi end up engabonishwa ekhaya. Alale khona singamazini, noma usuke alale khona, musukela le kwezinye iindawo. Kodwa nje saba ngutshwala nabangani ababi basendaweni. Babo omunye umuzi wakwaDlamini. Ngibonga msakazi.
3: Ngibingelele mamseleko, ngicela ukuba anonymous. Mamseleko cha ngithake ngisho nje ukuthi wasithinta ihloko. Futhi mina ngase ngina 12 years ngishadile. Asina 12 years ngishadile, futhi ngaxakeka kakhulu empilweni yami. Ngoba ngazagcina ngawushiya phansi umuzi, ngawushiya umuzi. Kamishina ngamele ukumshiya umuntu wesifazane engangishade naye. Se almost engoqeda 12 years noma 15 years. Ngihleli nje. Ngiyisi separation. Ngempela. Khona into okuyibuka ubona ukuthi ayikho lento engayishadayo. Ufuna ukusho nje lokho ukuthi ehlipha fethu kunzima emhlabeni kunzima.

0: ngashuma uzi subsidy yonke into impela ngoba nje isimo ngangibona ukuthi asingivumeli ngempela ngempela nokho kuNkulunkulu emuhle engiphakamisile nginawo omunye umuzi nginazo iy'ngane ngi-right and then ngiyambonga nje uNkulunkulu kakhulu.
1: Siyabonga bhuti, siyabonga. Eyi yabona uma ngabe usuthi khona isikhathi esike sikufikele uthi uma ubheka ubone ukuthi eyi ayikho lento engiyishadile. Eyi kunabantu abahlele emshadweni kodwa ekujuleni kwey'nhliziyo zabo bayazi ukuthi ayikho lento abayishadile. Into engekho nje, into engekho nje ngezathu ke ezihlukahlukene. Kuningi, kuningi. Imizuzu ishumi nane libumbene ihora lesine ekuseni emsakazweni Khonzi FM. Omunye nawe ubafo uthi eyi izamazama ngifihle mfethu, mina nginamahloni, izinkomo zakithi zemuka nomfula, nemali engafundisa ngayo yasha nendlu. Kubuhlungu zama, udaba lisadingidwa abadala. Kodwa bafo usibhazelani? Yazi uyasibhaza. Yabona nje manje usasibengisha esithombeni ukuthi njengoba ke manje uzizwa ngalendlela uzizwa ngayo uthi nodama lusadingidwa abazali, kwenzakaleni? Usithi fahla usokusibhaza, kwenze njani, wenzeni lo muntu njengoba usukhala ngokuthi iy'nkomo zakho owalobola ngazo kufana nokuthi zemuka nomfula? Bakithi Zuko SA uthi best in me.

0: Sawubona msakazi. Ngikubingelela. Mina ngusindwa kaMbatha kwaHlabisa esigodini saseNgolotsha. Mina nje naye sibanga ukuthi uyaqonywa. Uya too much. Ngiyabonga msakazi.
1: Yincimingelele zamazama. Cela uzifihle uAaron Maslow okhulumayo. Nambe ngicela ukugunyuluka ngomunye namo nenkinga obekade shadile inonkosikazi. Unkosikazi wami kwase kufika isikhathi sokuthi ngigule. Ngathi uma ngigula kwase kuphoqa ukuthi ngigcine ngithi ukugudluka ngize ngasekhaya ngizothola usizo. Kwaba kuhle nje ngathi kuhle kodwa ekugcineni unkosikazi wami agcine sethatha indoda wayibeke endlini. Bengilowo ngiya njalo nje ngiyobabheka nengane kade ihlala nayo ya ingane yethu. Njalo nje ngenyanga ngihamba ngiyobabheka uma ngithole mhlawumbe idethi yokuthi ngiyezukuya esibhedlela bavele bengasasebenzi bese kunzima naney'mali. Ngilowo ngiya njalo ngiyoba-check ekhaya. Wagcina sethatha indoda wahlala nayo endlini ngoba sengathi indoda wasengathi umngane kuthiwa lo muntu uqashile ingane yaze yabathi gcina sibabamba ukuthi abalukuzani vele bayajola le ndoda iphuma endlini yayo ebusuku selele umntwana ihambe endlini yami ekameleni lami embhedeni wami. Agcina sengikutholile lokho base babazama ukuzama ukubulala le ngane ngoba isiyithole ubufakazi yangazisa bathi bafuna ukugqiba ubufakazi bokuthi kwenzakaleni. Ngathi uma ngifika khona waphuma ubaleka nendoda. Afike sefika nabantu sebazothatha iy'mpahla ebusuku. Uphethwe ibhamu ngizohlaselwa kusho ukuthi kwakuthiwa uma kwenzeka ukuthi ngiyalwa ngizobulawa. Nenhlanhla ngangakwazi ukulwa ngayithulela nje ngangakhokhwase ngathi angiboni lutho. Wahamba nendoda wawuhlala ifunisha umndeni wakhe ukuthi uma ngikhuluma nawe ukuthi azizame ukulungisa lolu daba sibone ukuthi siphuma kanjani kulo. Akho ngisho yedwa wangisiza ngaqhubeka ngalo kuza ngakuthe ukuthi idukudungisa ngisalinde lokho. Ngabona ngamaphoyisa asefika sezonginikeza incwadi yokuthi ngabe ngisasondela kuyo uba nomuzi ngase ngicabanga ukuwudayisa athi wangabe ngisadayisa lutho. Angilinde usuku lokuya enkantolo. Ngathi ngisenjalo lokho engifonela engithuka. Bengithuka benendoda yakhe. Kuthe kusenjalo dukudunga ukuthi hayi ngisalinde ukuthi ngizoya enkantolo. Ngabona sekufika amaphoyisa sezongibopha sethi ngumsabusile. Ngingazi ukuthi ngumsabuse ngani. Ngambuza ngisho phambi kwamaphoyisa ukuthi ngisabuse ngaliphi mthini. Wabhibhidla ngendlela abhibhidla ngayo ngisho amaphoyisa sathi sibhale isitatimende sifike e-police station ayesho ukuthi babala ubhekane nenkinga, ubhekane nomuntu ombona kahle ukuthi isigebengu lesi. Kuyimanje asibhekani, ngibonga ukuthi icala laphela kakazabe khona ngisho enkantolo laphela icala ngoba kwakusho ukuthi vele wayeqona ukungihlukumeza. Ngigula zama usuku nosuku ngangigula ngoblanket ngiyofaka kubabiza i-ambulance ngahanjiswa ngiyiswa emaklinikhi ngoba vele ngangifakwe nje kuleso simo. Ngiyagula isimo asikho right, ngiphethwe i-cancer. Ngahlukumezeka zama ngangazi ukuthi ngizothini. Ngabuya ekhaya ngihlele ekhaya anginandla anginalutho. Ngishiye umuzi wami ngilala kabuhlungu ngihlukunyezwa na udadewethu athi wahamba wakwakha umuzi washiya thina la ekhaya. Namhlanje uphi unkosikazi wakho? Kuyimanje ulahle ngisho ingane yakhe akakwazi ngisho ukukhuluma na ingane yamdinga njengomama. Uyayizona ukuthi akayifuni nje ukuyibona uba yatshela mina ukuthi yena wenzani. Kubuhlungu zamazama. Njengamanje uyisitha kimi sibi ngazi ukuthi ngathi ngimenzeni. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngoba ngiyakholwa. Nginakho lokho sengiduduzekile. Ngoba uNkulunkulu emuhle kwagcina nomthetho ngini ilungelo ukuthi angidayise umuzi wami. Ngoba kwase kuhlala igebeni kuwona ungasahlali umuntu obanaye wasebalekile ohlala emjondolo. ngakwazi ukuthola amasentshana ukuthi ngizokwenza iqhokovane ekhaya ukuthi ngihlale khona nomntanami. Ngiyabonga ngothando zami, ngiyabonga. Angikucabanga u-anonymous lo, ngiyabonga zama zami.
2: Zamamseleku ngukhozi FM luhamba phambili.
3: Ya kunzima, kunzima kulukhuni. Abantu balimele bakithi, eyi kuningi, kuningi. Eyi kuningi ngani zakwethu. Eyi bhuti. Uhlale njalo uNkulunkulu ungasuki kuye. Akukho angeka kupholise, akukho angeka kulungise. Anani Masila uthi, eyi zama mfowethu ngicela ungifihle. Uthi ke mina ngayishaya zonke ngembesa kubo kamuntu wami. Ngenza nje konke. Uthi ngona nje ngokuthi ngimise esikoleni ngimfundise. Ngoba ngithi ngenzela ukuthathela umsebenzi. Wafunda, wasebenza, waqoma. Waphuza utshwala, wadla isinemfu. Kumanje kuthiwa nje udla lobhiyo omnyama. Ukubizile ngegama lawo ke la. Lo ekuthi ibhayile zangoma. Bawuteketisa kanjalo. Uthi kubuhlungu ingane kwimanje yafeyila ngoba wayithatha. Akayinakekeli ngendlela afanele ngabe uyinakekela ngayo. Uphuza phambi kwayo utshwala. Ushintsha abantu besilisa phambi kwayo. Uthe kubuhlungu zamazama. Kubuhlungu, kubuhlungu, kubuhlungu. Ngilimele. Kusho anonymous.

Asibeke omunye lapha yawothe wasibhalela eyibakithi kuningi. Uthi sawubona zama, ngisacela ukuthi ngibe u-anonymous. Uthi ke olwami udaba lumi kanje. Mina into eyangiqhatha nomuntu wami isabanga ukuthi ngambamba kwaze kwaba kathathu ejola nabangani bami. Okokuqala ngambamba, okay, ngoba ngangimthanda ngamxolela. Hayibo, okwesibili waphinda futhi. Okay, ngamxolela ngesimo sokuthi inhliziyo yenothando inenkani. Sayikhuluma le ndaba yaphela yadlula. Ay, ngoNovember. Wangigila kokugcina, waphinda futhi. Wakwenza komunye umngani wami. Yaboke lapho lwavele lwaphela nya uthando lwakhe. Ngalowo mzuzu lo muntu bengimenzela yonke into. Ngisho ingane yakhe ayizala komunye umuntu bengiyinakekela. Kwanaye bengenza isiqiniseko sokuthi akashodi ngalutho. Kodwa konke lokho sekwaphela. Yebo sathandana. Kodwa kulolu thando sengiyazihudula nje. Wakwabona uthandana nomuntu kodwa uzwe kaphakathi ukuthi uyamnyanya. Angifuni ngisho ukumbona. Uyazama yena ukuzehlisa kodwa nje ayi uthando lwakhe kimi. Sekusele kancane luqhume bese kuphela ke kanjalo. Into engiyithandayo ukuthi wazenza yena. Ngalowo mzuzu akasadobhi lutho kimi. Sekuyisono bonke labaye kade ejola nabo. Abamsizi ngalutho manje. Babefuna lokho ababekufuna kuye. Ungilimazile lo muntu wesifazane bakithi angifuni nokumbona eduze kwami. Kodwa ubhizi uyangilandela. Angeke wenze iphutha elilodwa kuze kube kathathu. Kusukela kuyinhloso leyo. Ngiyafisa ukuphuma ngiphele kulobu budlelwane engibona ngoba usengibangela nje isicefe. Ngiyaxolisa ukwelula. Kusho anonymous. Hey. Nangu onathi hamsana nomondli Ncobo, sihloko sengoma sithi hlala nami.

0: Zamseleku Ukhozi FM luhamba phambili.
1: Zama angibingelele mamthombe. Angibingelele khunga. Isimo lesi sike sangehlela nami. Nganginomkami nje endlini ngihlala naye. Sikhulisa iy'ngane zethu ey'mbili, mantombazana amahle asekhulile manje sengizenga umkhulu. Nasesimeni sokuthi ngiboshwe-ke mina, ngaboshwa inyanga eyodwa leyo, ngangisolakala-ke ngibhicwa ngobe nto kwathola nisetha kusemina. Ma ngiphuma ngiyakuye-ke, wayesemqashweni, esebenza esemqashweni. Masilele nje ebusuku wanokha umuntu eminyango, wavuka wavula umnyango, wambona ubani, wabuya wathatha isikhiye, wavula ibhakla gadi waphuma. Indawo nje enkulu yomqasho, ngilele mina embhedeni ngisele la. Hhayi, ngize ngiphume manje kwenzekalani? Ma ngiphuma phandle wona insizi yachama lapha, nangu yabuya uzaki, ma ngithi ngiyamvimba kwenzakalani? Aphunyula angena endlini, ayisixabane-ke. Sayilwa loo mpi leyo-ke ke iningi izinto ezenzakala-ke khona-ke ngendlela esaxabana ngayo. Sigcina sixolelana-ke ke ngiwehlisa umoya because ngangitshena ukuthi ngangibophezele ekutheni ngiyofa ngilahlane naye. Hhayi, sixolelane-ke kube right-ke. Mase sixolelene ngibuye ngihambe-ke mina ngiyeleke emazweni-ke ke ngenxa yamatoho. Awu, ngiyabona mhlawumpe wathola ukuthi-ke bakhululeke kakhulu-ke kunakuqala. Awu, angiblokha ngenze yonke into, watshele ney'ngane ukuthi ingezi kimi, ngangifoneli ngenzi lutho. Kwaxatshanwa nje naye izolo ade ngibuze enye ukuthi kahle kahle kwenzeke njani, ngiyagula, ngigulela ukufa, bangazi nokuthi ngiyagula. Ngiyabonga Zama.
0: Zama Mseleku, Ukhozi FM, luhamba phambili.

phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani wena ongathi uyisithandwa senhliziyo yami wena bengithi mina nawe siyofa silahlane wena bengikubuka njengethemba lami wena ongathi umthokoziso wenhliziyo yami bengithi mangabe ngikubona uqhamuka ngimamatheke bengithi manginawe ngizizwe ngazuthi konke kuphelele angishodi ngalutho ngizizwe inkinga zami zonke zishabalala ngizizwe ngazuthi konke kuhamba kahle kwama nginawe bengithola imfudumalo nentokomalo nothando ngingakwazi ngisho ukucabanga impilo ngaphandle kwakho ngizitshela ukuthi mina nawe siyohlukaniswa ukufa njengoba singasabhekani nje manje sesiyizitha mina nawe sithengelana iyinkabi uzama ukungibulala sifike kanjani la kwenzeke yini kumanje ngisejele ngidonsa iminyaka angikaze ngazicabanga ukuthi ngelinye ilanga ngiyozithola ngila kule ndawo engikuyona ngingene ngokuthi ngibulele umuntu ebengimbiza ngesithandwa sami konakalaphi kwashintshaphi kwajikaphi saba ngani saqhathwa yini yini lembi kangaka eyaze yadala ubutho obungaka phakathi kwami nawe lenzonde engaka nentukuthelo senginayo njengoba ngingafuni ngishukuzwa igama lakho kwenzakalani phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani kuno dadewethu la ongibhalele inbox anonymous igama lakhe ngiyalibona kodwa ke angizukulisho uPaula kulokudaba bengilusha ukuthi omunye umuntu njengamanje mhlawumbe uzozithola esesimweni sokuthi akakwazi ukuthumela ivoice note ngenxa yokuthi isimo sobunzima nobuhlungu akusona njengamanje sidalwa umuntu ahlezi naye kumanje bandawonye mhlawumbe ungasebenzisa ithuba lokuthi ubhale uthi dadewethu zama ngisaba ngisho ukutypa njengoba ngikhuluma nawe ngibhala ngomtshontsha ngisaba ngisho ukubhala ayikapheli imizuzu engamashumi amathathu 30 minutes engibhonya lo bhuti kade engibhonya manje engithuka ngiyafisa ukuphuma kulobu budlelwane engikubona inkinga ngiyashawa noma ngithi ngiyaphuma hey wesisi umuntu osesimweni esifana nesakho ngiyaye mina ngimeluleke ngento eyodwa yokuthi uyabona ngamhla wahlala phansi wazibuza ukuthi lempilo engiyiphila ngoba umuntu oshaya umuntu wesifazane mancane amathubo ukuthi akuyeke lokho noma kube khona isikhathi la athi hayi sengishintshila ngisayenze lonto mancane amathubo umuntu nje omhlukumezi kunzima kakhulu kumshintsha abantu abaningi bahleli kuma relationship ngethemba lokuthi hayi uzoshintsha hayi inkosi yami uzoshintsha uzumdefend uthi hayi ingoba nje usuke ne stress inkosi yami njobe suke ngiqoma nje engishaya ngamanqindi usuke ne stress noma hayi usuke inkosi yami ephuzile mengabe sobha kayenze iyeke leyo nto leyo yabona ngamhlangahlala phansi wazibuza ukuthi empilweni yami ngakube ngizimisela yini ukuba yi punching bag ngizimisela yini ukushawa ilo muntu ngihlukumezeke ngalendlela impilo yami yonke impendulo uyayithola lapho ukuthi nesixazululo ukuthi fanele wenze njani mawusathi ngiyafisa ukuphuma kodwa noma ngithi ngiyaphuma ngiyashawa akekho umuntu ongaphezulu komthetho sisi akekho yabona njengamhla wathatha isinqumo sokuthi ngempela ngempela lento iyayisukumela one day uyophuma nje angekuthathe ngisho izinsuku eziningi usuko lodwa nje kukuwena ukuthi uthathe isinqumo uthi namhlanje ngiyavala ngithi cha ngiyanqaba nami angeke ngize ngikutshele step by step ngoba ngicabanga ukuthi nawe mangikubuka nala isithombeni ukhulile ngokwanele uyayazi into efanele uyenze engathi ke ungaba nesibindi
namandla ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi noma usuku uyazi into efanele uyenze kodwa kuba khona enhlizweni into ethi hey Nkosi yami mhlawumbe usazoshintsha mhlawumbe soba right hey mangihlukana nalo muntu uzophinde ngimthole ipho munye hey sengimdala ukuthi sengingaqala phansi manje ngiyofuna umuntu ayikho lonto hey bakithi ayikho lonto uzofa sisi uzofa mtakama lezo ibhakela nalezo inqindi kusasa kuzobe kubhusha uzobe kugenca uyotholakala uzicucu imaphisis uyotholakala ushisiwe

0: Uhlangiwe Mhlaba uthi sewakhile emsakazweni uKhozi FM emzuzu kayishumi libumbene ihora lesihlanu ekuseni sikulona ke ihora lesithathu nokuyihora lokugcina lohlelo intatha kusa uma usanda kungena ngalesikhathi sekubingelela sawubona usuvukile hey wasibamba sesiphuma kodwa ke kulungile asidudule nje kuze kubumbana ke ihora lesithupha ekuseni siyahamba ke siyakhijima siya lapha ezincingweni ku 0860002437 Ngingumnqobi, ngiyanqoba, ngizonqoba. Nalesi simo engidlula kusona nengibhekene naso njengamanje. Ngokumethemba uNkulunkulu nangokwazi ukuthi akehlulwa lutho futhi uyama nomuntu wakhe, akalahlani futhi uyathwalana. Ngizodlula kusona, ngizonqoba. Kuyobe sekumlando kusasa sengixoxa ngithi hey, ungibona ngilapha nje ngike ngadlula ezimweni ezinje. Sidlule izintweni eziningi, ezimweni ezinzima, kodwa njalo siyanqoba ngoJehova. Esiphikele simo othi wena uzosinqoba noma kanjani ngokumethemba uNkulunkulu noma isimo osothe wadlula kuso othi mawubheka emuva kuvuka umhlabelelo othi namhlanje Nkosi ngiyamangala uma ngibheka emuva ngoba kuba wena Nkosi ubungenami ngabe mhlambe ngafela endleleni nama ngazi ngiphunyule kanjani nama ngazi ngidlule kanjani mangibuka la ngikhona manje ngiyabuka ukuthi hey Nkosi uke wamuhle empilweni yami hey uke wama nami ubeke walunga uThixo 0860002437 Asola waqala ke sibona ukuthi bani simthola ngalesi sikhathi uKhozi sawubona?
1: Sawubona zama njani?
0: Ngiyaphila njani?
1: Siyaphila sesimase ngomsakazi.
0: Hayi akunenkinga mama. Akunenkinga.
1: Sibona nje uma ngibheke emuva zama ngibuka nje ukukhulisa izingane kulesi sikhathi so challenging. Kodwa mangisi ngiyabheka nje ngoba uNkulunkulu ukuthi hey uNkulunkulu ke wangithwala ngikhulisa abantwana impilo engelula kodwa uNkulunkulu wama nami not even esingekudeyi la ngingalala khona ngingadlile ngoba ngize ngikhulisa abantwana ngiyazabalala so nje ngiyimbheka uNkulunkulu lo ngithi Nkosi futhi lento kukhona la iyakhona kuphemba wena nje yeah so nje ngiyabonga mzama ngiyazi umuntu nomuntu unehistory yakhe yokukhula sisondane esabazathi baqabethu siyangithanda
0: Ah siyabonga kakhulu
1: sisi. Umama Mhlongo iAdams ngiyabonga
0: sisi. Siyabonga mama Mhlongo. Asithola umunye cause sawubona. Ucause sawubona? Alright, asiye lapha ku line 1. Cause sawubona?
2: Yebo njani?
0: Siyaphila njani?
2: Ah siyaphila ukwenza xembe sizale emsinga kwamadlozi engulule.
0: Yebo bhuti.
2: Yebo cha mina ngithi hayi ngibonga nje uNkulunkulu nje ukuthi sangigcinile impela nje. Umuntu esimena akadlula kisi impela nje ngabe ngagula kakhulu kodwa nje uNkulunkulu ungigcine.
0: Na siyabonga siyabonga.
2: Ah siyabonga mphili.
0: Thank you mfowethu. UKhozi sawubona.
3: Yebo zama zama magic.
0: Unjani bhuti?
3: Yey ngiyaphila uJazz lokhuma la ngilayidumba mangisuthi emasimini nozama.
0: Hayi awukazulale Jazz akekho umuntu onomfutho kanje evuka ngo 5.
3: Akulala zama lokhu ngilalele nje lokhu nginawe nje.
0: Hayi ngiyakuzwa Jazz siyabonga.
3: Eh wezama hey uNkulunkulu wangithwala zama yazi kubuhlungu ukuzalwa uhamba bese ukuhamba isikhathi ungasakhona ukuhamba. Wezama abantu abaningi angaze uJazz ujike ngaphansi kwengozi enkulu yemoto wezama. Uyalwa

0: siyabuthi ujazi akakwazi ukuhamba nge-wheelchair.
1: Hayi bo jazi, ngiqala ukuzwa le ndaba.
0: Wezama uthatha ama-wheelchair ngangena engozini yemoto. Impela ngabo 99 zama kwakukubi kuvalwe ngehlahla nkosi yami, kodwa ke uNkulunkulu wangihlenga ngaphila. Siyathemba nje uNkulunkulu ngelinye ilanga zami ungibekele ukuthi jazi ngelinye ilanga uzohamba. Kodwa-ke odokotela noma belibeka ukuthi jazi ngendlela olimala ngawo jazi asibe, kodwa nje ithemba lami nje lilapho zama ningithanda ukuthi ngelinye ilanga ujazi uyokwazi ukuhamba njengoba wayihamba ezalwa.
1: Hawu jazi, bakithi akube njalo, uNkulunkulu akehlula lutho. Bengingayazi nje leyo ndaba mfowethu, kuzolunga bhuti.
0: Akahlulwa lutho, kunjalo nje ngelinye ilanga nginethemba nokuthi ujazi uzohamba ngelinye lamalanga zami. Kunjalo, ngiyabonga, ngithethele abanye-ke wemamseleni.
1: Danki jazi licious.
0: Danki.
1: Asithole omunye bakithi, ukhozi sawubona.
2: Zama.
1: Unjani bhuti?
2: Ngikhuluma noSiphamandla kanzima mpolo.
1: Yebo Siphamandla.
2: Hayi nje uNkulunkulu mkhulu esama.
1: Besiphamandla yabona lapha empongosi bafowethu. Inetwork iyanqaba nje, inqaba lokwangempela ke namhlanje. Phephisa bhuti. Asithole omunye, cause sawubona.
3: Sama.
1: Yeah, dokotela.
3: Uyidokotela Mr. Zethi vulangakhuza mafahlawane.
1: Ya, dokotela.
3: Zama impela yami engamehlo, zama ngaphathwa yidolo, zama ngalala esigezele emagadeni, zama ngabuya, zama kwaba yisanda, zama isandasamtangakwesokudla, zama ngokungathi ngishaya i-stroke sishisa, ngingazi ngizokwenza njani. Kodwa uNkulunkulu emuhle zama, ulanga hhayi mani akusafani zama, sekungcono ukuthi ngisawubona umbalane.
1: Ah, siyabonga.
3: Zama.
1: Dokotela.
3: Angivume yakho sizangihlala semenze i-favor please. Induna yami u-16 ngobese usanele ngobese induna ibiza umphakathi wabafahlani ukuthi ube lapha ehola edorothi nyembe namhlanje ngo-9 induna isho njalo nkosana ukuthi ngimkerele nkosamzana u-16 ngobese.
1: Siyabonga dokotela.
3: Ukhile zama.
1: Thank you. Asithole omunye, cause sawubona.
4: Sizama.
1: Ngiyaphila bhuti, unjani?
4: Ngiyaphila sisi wami, ukhuluma nomfoka Khihle Balahle, ukuma kwakhe igama kwamthula isibongo la emsini ePhumulule.
1: Yebo mfowethu.
4: Sizama. Mina ngangane inkinga yesisi engangazi ukuthi iyodlula. Ngangishonelwa zingane ngale ndlela exakile.
1: Eyi bakithi.
4: Kwakubuhlungu futhi-ke uNkulunkulu uyongixolela, ngangamphika kulezo zungadaya akekho.
1: Eyi Nkosiyami.
4: Kanti ukhona nje ngithi mhlampe-ke wayengiqeqesha, engiqeqeshela izimo ezayo. Bese ngiyibona zilula ukunalokhu okwakunehlela. Ngiyacabanga ukuthi bakhona mhlampe namanje ababhekene naleso simo nje. Ngiyabaqinisa futhi ngiyabathembisa ukuthi kuzodlula.
1: Kunjalo bhuti.
4: Yebo, sizama.
1: Siyabonga bhuti, siyabonga.
4: Ayidlaleki imagine.
1: Danko. Sithole omunye futhi, cause sawubona. Cause sawubona. Yebo bhuti, njani? Mfowethu, angivele ngikudedele ugijime ngoba ngiyakuzisemgaqweni. Bafo. Nkosiyami. Hayi, ukhozi sawubona.
5: Yezama sawubona.
1: Unjani?
5: Siyaphila njani wena?
1: Ngiyaphila nami.
5: Ezama kade ngikulalela ukukhuluma nje zonke lezi nhlelo ukuthi ngingena ngenesi.
1: Ehe.
5: Wena bekuhlele ke bengifuna ukungena kule kakhulu lelo kukhuluka, kodwa akangikho lapho sengidlulile. Ngifuna ukubonga uNkulunkulu ngiyezama.
1: Ehe.
5: Ezama esimweni engikhule kuso, mina ngangingazi ukuthi uNkulunkulu uyakuhlelela izinto. Kulesikhathi ma ngicabanga ekukhuleni kwami, ngangingacabangi nami ukuthi ngaleso sikhathi ngigcina ngiwumuntu owakhile nje kahle ngokufanele nje, ngivele nginey'ngane ngiganiwe kuhle nje kahle. Kule esimweni esinzima mina zama, yazo.
1: Yeah.
5: Kodwa ngokuzimisela nje ngiyathanda nje ukuzimisela kuwo wonke umuntu ocabanga ukuthi ngoba yena uxakekile ngeke akhululeke. Ma uxakekile uyaxakeka, uxakeke uNkulunkulu. Ma uyimisela uyaphumelela nje ngiyezwa.
1: Kunjalo kunjalo baba siyabonga.
5: Ngizizwa wonke umuntu uzoxakekile kulesi khathi samanje nocabanga ukuthi eyi ngeke ngize ngikhame. Kodwa ma uyimisele bathi la khona uthando nendlela ikhona ukuyimisela kuphela ukuphumelela yezwa.
1: Kunjalo baba siyabonga.
5: Ngiyabonga nje ukuthi ngingene.
1: Siyabonga kakhulu ukuyimisela nokubekezela makufika iy'khathi zobunzima. Usho njalo uvuyo omkwenu uthi ngobekezela.

0: Ekosini kubalaleli bomsakazo ukhozi FM. Nibingelelwa yilo icakethe limhlophe ujangaza umcangelelo sicubuka sosonto ngizenda ngonyezi ukuthi ngafinya ngasihlale. Ozalwa yiso isithole sako zondi konondaba kokagashwa liyenge. Ngihamba nengcweti namhlanje, ngihamba nolusha, ngihamba nozoliswa mchunu nokajobe. Isihloko sethu namhlanje sithi ukubaluleka kwezinto esiziphiwe umvelinqangi ezakha umzimba womuntu. Njengokuthi umuntu unozinyawo zokuhamba, umuntu unamehlo ukubona, umuntu unamlomo okukhuluma, unako konke umuntu sikuphiwe umvelinqangi, siyabonga kakhulu. Sithi ke sizoke sigxile onweleni, sinye futhi isitho esiziphiwe umvelinqangi leso, unwele. Ukuthi libaluleke ngani unwele? Ngizocela ingcweti ke ithi ukusifaka kancane sizwe ukuthi ithini ngonwele.
1: Ebukhosini wabeselo sakithi osuthu, umama ongawosuthu akabulali asizile uqotha imbodo nesisekelo. Indaba engizwa ngemncane ngaye ngakhula ngayibona ngamehlo. Kwabeselo sakithi uzulu eladuma obala lapho ngemonga ngamthola uhlamvana bhulumlile endolindo basomatshonga benogqelebana inzima lemnyama engabe ndebezingone zengonyama eqhutshwa umselebeno nongalaza bethi fanele kosikwe ihlanga emkhuyantaba. Kwabeselo sakithi ngiyakhuleka ngiyabingelela enhla nasezansi emagumbini noma nomhlaba la okufinyelela khona iphimbo lami ngithi sanibonani. Ingcweti le ikwala sosuthu umfana wakamhlonge sho kadede umdumo egege ntatha kosomqungu uzontana lokhu lehlula ithupha zembili. Namhlanje besokhuluma ngezinto ezibaluleke kakhulu ezithinta ukwakhiwa komuntu ebunjwa umvelinqangi. Icakethe limhlophe selithe ukuthi sithi nathu kancane lasitshela ukuthi sizoke sithi ukubukunwele kahle hle noma singezo kungakhona ukuthi sizobukunwele kuphela kodwa sizobuka ukuthi izitho nje ezakhe umuntu zibaluleke kangakanani. Uke wathi ugogo ukuthinta kancane lapha wakhuluma nangonyawo. Unyawo ngendlela libaleke ngayo ukuhamba nje ngonyawo phansi ukunyathela kwakho ngonyawo unyathela umhlabathi kunokuphila osukulanda emhlabathini ukufaka kuwe ngaphakathi. Ingakho kunaka isikhathi esiningi abantu abaningi abathwasayo izangoma nenyanga bajwayele ukuthi bahambe ngenyawo phansi ngoba basuke belanda lo msoco womhlabathi bawufaka kubona ba umuntu uyaxhumana kahle hle nemvelo. Ukuphila konke esikuphilayo kuhlangene nokuphila konke okuphilwa imvelo ihlahla utshani. Ingakho kuya kube khona kuthiwa kune oxygen ne carbon dioxide siyashintshana ngokuphefumula. Ingakho futhi ukuqaphelisisa ukuthi thina ukuphila kwethu vele kusendle ehlahleni. Nedu ungakhohlela nje kancane uthathe umuntu othile nothile uhlanganise uphuze uphilo ngoba thina sinokuxhumana esinakho. Size laphana esikhumbeni somuntu njengoba sisinsundu sinje thina abantu abantsundu ikakhulukazi sabusiswa kakhulu umvelinqangi ngontsu. Untsu ngesilungu lokho abakubiza ngemelanin. Imelanin yile enikeza isikhumba umbala waso ukuze sibe nje. Isikhumba lesekuthiwa imelanin okuthiwa untsu sivikela kakhulu olakeni lokukhanya kwe-ultraviolet ukukhanya kwelanga. Ngokwami ngingayifanisa imelanin ne-ozone layer lela phezulu evimbe ukukhanya kwelanga ukuthi kungafiki kuthini esikhumbeni kushisa kunjengoba kusuka emkhathini. Kanjalo ke nontsu isikhumba leso sitsundu sivikela lesikhumba esimhlophe esingaphansi ukuthi ena ngalesikhathi kushisa kakhulu uma kufika kulesikhumba esimnyama kuyadimeka ukushisa kufika kulesikhumba esimhlophe esingaphansi sekungcono. Okusho ukuthi thina ukuphela kwethu ngempela ngempela umvelinqangi wakuhlela wakuhlelisisa wasesipha lokuphila. Imvamisa abantu abangenalo untsu imelanin bavame ukuhaqeka kakhulu ilezifo ezifana nemdlavuza yesikhumba kanjalo nokulimala kwamehlo ngoba amehlo nakhona uma engenayo imelanin lo wambala omnyama onikeza le lo wambala weso omnyama kuseyilona untsu lo leya. So umuntu uvikeleke kakhulu kuze kuhamba kuze kuyofika onweleni. Unweleke ilona engathi mina ilona olukhulu okwangempela okuyilona elivikele umuntu ezintweni eziningi. Unwele lunezimbotshana ezibizwa abizwa ngama internal okulezi imbobo okuyizona ekwazi ukuhlanganisa umuntu nomkhathi ekwazi ukuhlanganisa umuntu nabanye abantu ukuze bazwane. Unwele liyakwazi ukubona wena ungaboni ngisho ukuthiwa kunento engemumva kwakho. Unwele liyakwazi ukuyi ukuyisenza lo nto leyo ligcine ngoba lula esikhumbeni kuwena luhlangene nomzimba njengoba lihlangene nomzimba yilona litshela umzimba ukuthi kunento eyonakalayo noma ekhona mhlawumbe kungabe kunengozi ekubhekile unwele liyashintsha ekhanda lushwaqe ngalesikhathi lushwaqa ebese kunanela umzimba ebese uletha uhlambana bese uba nohlambana uzizwe ngathi kunama angazi bathi ama goosebumps into kanjalo so kunalokho okuxhumana okusho ukuthi unwele indlela liyadla nalo njengomuntu ngalesikhathi udla lemsoco semzimbeni ngoba lokwena unwele kahlehle luyi aerial liyakwazi ukuxhumanisa nabanye abantu liyakwazi ukwenza ukuthi ukwazi ukuqaphela la uhamba khona ukuthi la ngihamba khona engazi ukuthi akusaphephile ngoba liyakwazi ukutshela ukuthi I know ikhona liyashwaqa ikhona into wrong so umuntu kwakhona nje umuntu lento ine meaning enkulu ngale kwegama nje elithi umuntu umu umzimba untu lo moya kamvela inqango phela ngaphakathi kwena ingakho umuntu onesihe onenhliziyo enhle ukuthi unobuntu ingakho thina singabantu
0: yebo siyathokoza kakhulu nje uselapho nje ngizocela indodakazi uzoliswa athi ukubingelela abalaleli kancane
2: angiqale ngibonke nje ma ithuba ongiphelona ngibingelela abalaleli okhulumayo uzoliswa kwaMchunu intokazi ezala ukaShabangu nami bengifisa nje ukubeka okuncane kodwa okuzothi ukuxhumana nomculo ngoba ngumuntu oxhumene kakhulu nomculo futhi owenza noma odlala umculo wesintu
0: khosini
2: yebo ninabesilo ngicabanga ukuthi okubalekile kakhulu ukuthi umculo wesinto umculo esawuphiwa umveli nqangi ngoba na umculo wesinto noma ama instrument esintu kuama instrument akhiwe ngehlahla akhiwe ngizinto ezitshalwayo nanokuthi futhi uma uzwa umculo wesinto kunendlela ozizwa ngayo nawe noma kunento engathi umunyu oyizwayo ngaphakathi ekuthintayo ngaphakathi engicabanga ukuthi iphinde ibuyele entweni kade ikhulunywa ubhubhuti lapho ukuthi uzizwa ushwaqelwa yinwele uzizwa uvuka uhlevana nanokuthi ama instrument labo esiwasebenzisayo isintu ukuthi siwadlale sisebenzisa zona izitho zomzimba njengephimbo umlomo izandla nalama instrument lawa esadlalayo kunama instrument uma siwadlala sifanele siwasondeze ebeleni siwasondeze endlebeni kanjalo ngicabanga ukuthi kubalekile ngaphezu kwakho konke ukuthi lama instrument lawa asixhumanisa nobuthina asixhumanisa nokhokho nomkhulu bethu ngicabanga ukuthi nami iyona into engenza ukuthi ngisondele kakhulu kuwona lo mculo lo ngazizwa ngithinteka ngazizwa ngisondelana nawe kakhulu ngoba ungixhumanisa nomveli ngangu ngixhumanisa nabakithi
0: ebukhosini ndodakazi yazi usakhuluma nje kanjalo ngikhumbula ukuthi sazana ngudikabi nawe kodwa ngikubone ku TikTok ngathi ayibo lengane lento ishayayo engiyayithanda lento ngiyafuna lengane izingizo interview ngizothi yenzani kwenzakalani ithi uzoliswa mchunu ngiyamazi uzoliswa mchunu kodwa manje mase ngimbheka manje ngimboni lo uzoliswa mchunu uhlukile useshintshile useyenye nje into ngiyabonga kakhulu mntanami ukuthi ungihloniphe ukuze uzolalelisa abalaleli into oyenzayo enhle ngendlela eyisimangaliso sahlangana e-UKZN kudala inqaba isaya kakhulu e-UKZN nonondodakazi besihamba sahlukana ke nako sesizohlangana manje umveli nqange akahluleki ujikelele. KaJobe, ake usiphe amazwi mancane nawe.
3: Ebukhosini kwabesilo, ebukhosini kwabendlovu namandla. Obengelelayo kubalaleli bokhozi ukaJobe. Kanyama kamaqoqo abayidla beyidonsisana. Ozalwa uSigameko, uSigameko kaBhobo Zinsimbi. So balaleli bokhozi siyathokoza kakhulu ukuthi sibe phakathi kwalendawo sizophana ulwazi nathi akusho ukuthi ngoba singongodi kodwa nje ingoba khona lokho okuncane nje nathi esifisa ukudlulisa nathi saziyo ukuthi nabalaleli kukhona ukuthize okunye abangaphinde basifundise khona siyathokoza kakhulu ukuthi ke sibe phakathi kwalendawo naphakathi kokuthi ke sikwinqaba yeAfrica okuyona esabalalisa lolu lwazi ingcwethi sike yakhuluma ngendaba yonwele unwele lolu wathi uma elichaza elicacula uyabona ukuthi luyisitho esibalulekile kodwa ebesingasinaki ukuthi kanti sikhulu kangaka ngoba uma sithatha nje sibuyela emuva siyakhumbula ukuthi igodi ngeyigodi beyihloba ngendlela ezahlukene ubone ngendlela abahlobe ngayo ngonwele ukuthi laba kushuthi abaphuma esigodini esithize siyabona futhi kanye nakube laphi bendabuko ukuthi nabo baliphotha unwele nje lolu lisebenza likhuluma indaba ende ungakasho lutho ebese uyabona ukuthi kusho ukuthi umlaphi wendabuko lo ngalo nje kuphela unwele ebese siphinda silibuka futhi lolu unwele ukuthi useke wakhuluma ngala undodakazi ukuthi siye sibone uma ngabe njengoba eshaya nje uzoshayela ke lemfijo la iphethe njengamanje athi uma eshaya uyisondeza ebeleni ebeleni kukhona inhliziyo ebese kuya kuhamba nemizwa uzwe kuthiwa wayishaya kwaswica unwele
0: yebo
3: okhomba ukuthi hayi unwele lolu ikhona lento ebalulekile oluyenzayo emzimbeni womuntu kuphinde kuthiwe hayi sikufisela unwele olude lapho usuyabona ukuthi kusho ukuthi ikhona lento engiyenzile enhle eyenza ukuthi kuze kugcine ngifiseleke ngathi ngingaba neminyaka ethe ukweva so unwele nje luhamba indawo ende kakhulu hayi ngithobe
0: ebukhosini ngcweti lapha ya onweleni uma ngabe kwenzeka mhlambe ke umuntu ukuligunda uma uligunda uma kutheni uma ngabe ake sithi uligundileke yini umonakalo kwenzakalani
1: uma ngabe ubhekisisa gogo okhokho bethu nezazi neinqapheli zasendulo zayengayisi impuco ekhanda ngoba zazi nolwazi olubanzi olujulile ngempilo yakwantu ngonwele zikhona ikhathi la oligundwa khona unwele kodwa kusuke kungaleso sikhathi kuphela uma ngabe uzoqaphelisisa kuye kuthiwa owesimame uma ngabe edlulele umnyeni uyaligunda unwele kuqale phansi kuhluma inwele ezintsha kuyenzeka ingane esencane uma ngabe isi ingane imimi sencane kwenzeka sithe ukuthi kancane bese igunda inwele zomngane bese iyayekwa bese kusala lezinwe bese kuyima ukukhula inwele inwele ehazo khula nazo seyingasekho lezi zomngane okusho ukuthi unwele kukhona laligundwa khona kukhona langagundwa khona kodwa ikhawu laligunda khona zincane kakhulu unwele kahle hle akufanele ngabe yaligunda uma buligunda unwele usokuyinqamula wena ireli yakho ekuxhumanisa nemvelo njengoba unwele kuyilona kahle hle ilona eluyiguidance lona lokugadayo unwele lakho ukuthi la uhamba khona futhi umuntu onenwele inkulu isikhathi esiningi oba ovama ukubona bahlakaniphile okhokho bethu bayakwazi futhi ukuyithusa kuthina einweleni zethu ngoba uma ngabe uhamba endaweni mhlawumbe uhamba ebusuku uthola ukuthi ayikho into ekubhekile kodwa okhokho bakho bayaveza ukuthi bakhona kuye kushwaqa inwele ngoba bayithuse kuze inwele
0: siyabonga kakhulu ngcweti nkosami mntanami ngicela nje usiphe nje umucu nje sizwe ukuthi yini lo iphethe
2: lapha instrument engiyiphethe ibizwa ngogubu ugubu lolu licishe lifane nalo umakhweyana kodwa indlela edlalwa ngayo nangendlela ikhala ngayo lihlukile kakhulu ugubu ke lalidlalwa uPrincess Magogo
0: yebo.

0: Siyabonga kakhulu, siyabonga kubalaleli, siyabonga
1: emsakazweni ukhoze FM ngethuba. Siyacela siyocizelela, masikhumbule ukuthi thina singabantu bakwantu, siyithanda izitha zethu zomzimba, sizinakekele, sihloniphe umvelo inqangi, sihloniphe abanye abantu, sikhule sicingo usiko namasiko ethu, sibuyele kokwakithi. Ngiyathokoza, ngiyathobeka.
0: Ebukhosini, ntombi yami uvalelisa ke manje.
2: Siyabonga kakhulu ukukhozi, sibonge ngabalaleli, sibonge nethuba esiphiwe lona. Ngifisa nje ukuthi imvelaphi yethu asiqhubeke siqhakambise, siyazi nomculo wesintu asiqhakambise, singajahi okwabezizwe kodwa okwethu kube kono sikhambisa phambili.
0: Ebukhosini. Kajobe.
3: Ebukhosini kwabesilo, awu, siyathokoza kakhulu ngomzuzu esibe nawo. Eyi, hayi, angazi ukuthi ngithini. Ngoba la kuyakhomba ukuthi ngesinye isikhathi kuyasikhombisa ukuthi uma kuthiwa abantu abadala bayabuya ngathi. Uma ubona umuntu omncane evele esukela ugubhu olinjena athi uzolithatha alidlale nje, kube kukhona okunye engabukusebenzisile. Lokho kuyasinika, kuyasikhombisa, kusinika isiqiniseko futhi sokuthi kusho ukuthi thina siyohlala njalo bebuya ngathi.
0: Yebo, kunjalo, kunjalo. Ya, siyathemba nanokuthi ke sizobuya ekudunweni kancane kancane, kancane kancane. Ugogo sivalelisa ke usethi ke thanda ulimi lwakho, thanda inkolo yakho, umnike udumo wavela kuqala. Uma uzozonda ulimi lwakho, uzonde inkolo yakho, umthele ihlazo wavela kuqala. Ebukhosini.
3: Ebukhosini.

0: Ukhozi FM.
1: Ukhozi FM.
0: Lo hamba phambili. Nozibuzulu kuKhozi FM. Ezamabandla nomazulu ozulayo.
2: Asibonge kakhulu inkonzo yanamhlanje ekuseni yaze isibusiso sithemba ukuthi ukwazile ukuthi uyilalele ngokomoya izokwazi futhi ukuthi ikondle nakumphefumulo wakho uyavuka njengamanje ulungiselele ukuphuma sengathi uNkulunkulu engakuthwala endleleni emgwaqeni ngazi ziningi izimo esesibhekane nazo ikakhulukazi mengabe seyinkonzweni ayikho into ebuhlungu njengokuphuma ekhaya usukhubekile kunezinto eziningi ezenzakalayo mhlawumbe seniyacasulana ninga ni-family akusahambi kahle sengathi nje le nkonzo okade uyilalele njengamanje la mazwi akade khulunywa njengamanje engakwazi ukuthola indawo enhlizweni yakho ukwazi ukuphila ngawo lalela ke ukhonza kuphi 086 000 2437 ngizobe sengiyabheka ke inkundleni zokuxhumana ukuthi njengamanje ukhonza kuphi khuluma nathi ke kuKhozi FM official ku Facebook at @ukhozi_fm ku X noma ke ku Gmail lapha kumazulu ozulayo ku TikTok ngi live ila uzokwazi ukuthi ungitshele ukuthi ukhonza kuphi ekseni sisiza lemphefumulo befisayo ukuyokhonza bayafika endaweni kodwa abazi ukuthi yipi konzo abangayithola 086 000 2437 gijima ke ungibhalele inkundleni zokuxhumana uma ngabe ke sibuya ngala inkosi Nathi Dube lona uthi ke uthi ufanele udumo uJehova sizobe sesikhuluma nawe mengabe siqeda kuNkosi Nathi sibheke lapha kuvumelana abantwana beze kimi njengoba ke ligamenxe ihora lesikhombisa

yabona mangabe seyihuba kanje ezayoni zisuke sezikutshela njalo ukuthi hayi bo ungabi late enkonzweni namhlanje ngabe utashile nje ngabe izinto zakho zimi ngomumo yeyibo umnikelo ngabe usukhona yini ungafika enkonzweni uze hey manje angiphethe imali eshintshekile uzonikela njani ngemali eshintshekile ngoba ngabe uyihambisa ihlangene injalo ubani owathi uNkulunkulu ufanele simnikeze okuncane esinakho ngoba uNkulunkulu yena usinikeza konke anakho ngoba nasi sihlezi sifuna okukhulu khumbula ke ukuthi ke konke osuke kumenyezeliwe ukuthi fanele kube izimfanela zebandla ungaye enkonzweni ungakuphethe eza sezayoni lezoqeda ukuzizwa uvalo luyashaya hey ngapha ngayivele ngakudedelela zona zilandelana sithemba ukuthi ubusisekile kakhulu ngizogijima ke ngolunguzo ukuthi ngabe khamba kanjani kuyimemezelo zakho ezizama abandla

0: ukuba nawe namhlanje.
1: Ngiyabingelela umsakazi nabalaleli bonke emakhaya egameni elihle lika Christu Jesu.
0: Amen. Namhlanje kuseni ungakusixoxele ukuthi ubani Nobuhle wakhula kanjani?
1: Igama lami ngeNobuhle isibongo ngeNgowakacele. Ngizalwe ngo-1980 August 21.
0: Mhm.
1: So uma ngizalwa ngazalwa ngingena lutho. At the age of 3 months kwadlika izindla ngothi kwajijeka indamo.
0: Yeah.
1: Ukwaseke ngisala nombandela wokhubazeka. So after sengisele nombandela wokhubazeka uma wangithatha ke wayongibeka ekhaya la ngihlala khona ngihlala nokhulu okuyena ozala uma nodadewabo kamama nabantwana cishe abawu 10 noma abawu 11 so uma ngikhula la ngikhulela phakathi kwekhaya elinezingane eziningi impilo yayingemnandi ke cause ngangingakwazi ukuhamba ngangiyinto ehlala la ihlala khona uyisuse wena uma usufuna ukuyisusa.
0: Yeah.
1: So kuneyingane ezalwayo la ezinye zingaphezulu zingaphansi kwami zikhula zigijime ingane ke mayibona umuntu ehleli phansi.
0: Yeah.
1: Okuthi aka ethi ayishaya ngempama ishaya ngempama yabona nje noma yini umuntu into ethi akayenza uyayenza ngoba nesandla lesi sasingasuki la.
0: Yeah.
1: Sasihlala sinamathele la. So ke ngaye ngakhula kanga kuba ngize ngaphuza nokungena esikoleni. I think ngingena esikoleni ngino 10 years or 9 years lapho nje. Kuyimanga yokwenza grade 1. Uningi ke imizamo engizamile ukwenza impilo yami ibe sesibini noma ngoba nami ngenxa yokuthi bengithukwa ngibizwa ngawo wonke amagama wena wisinqexe wena unjena wena unje even ngisho nasezikoleni ngingakwazi ukufunda kahle ngenxa ukuthi amehlo am awaboni kahle.
0: Yeah, ngoba ngisathi ngizobuza ukuthi ngiyabona ukuthi nasemahlweni angazi ukuthi khona umnyakaziseka okwanyakaziseka khona ngaphandle kwesandla leso esikoleni kwakulula kwangelula ukuthi ufunde mhlawumbe lwalukhona uhlelo abazali abagcina bekufaka kulona mhlawumbe esikoleni sabakhubazekile noma wawufunda nje nezingane ezinomali.
1: Angikwazanga ukuthola isikole sabantwana abaphila nokukhubazeka ngoba ngathi ngithi kuyofunelwa sona kwacaca ukuthi izikole ezitholakalayo age yami ayisavumi iclass engiyolenza selincane
0: ngenxa ukuthi awungeneleli esikoleni.
1: So uma ngingangena ke esikoleni ogama laso iNutsberg lapho ngafunda khona ugrade 1 up to grade 2 up to grade 3
0: yeah
1: okuthema sengiyokwenza ugrade 3 ngaphuma ke sengiyabuya ngeza la entuzuma la ngafike ngangena khona esikoleni esibizwa ngeGopogopo primary school la ngafunda khona ugrade 4 ngathi ngisathi ngiyafunda unyaka ungakapheli abantu umntwana esasifunda na esikoleni wabulala izibuko zami.
0: Okay,
1: so uthisha bese yasixosha sonke kathi asigoduke siye emakhaya sibuye nabazali masibuya ufike kuthiwa esikoleni aniven hlupha nina abazali ngoba nithi manithatha nithola abantwana benu nibabona ukuthi bakulesi simo bese niyabathatha nibalethe la esikoleni so nithi nasizobenzani ngoba uyazi lomntwana akahaka akwazi ukuhamba akakubona emehlweni meshayizwa ibhasi likamasipala
0: uyokwenzakalani.
1: So lokho kwangiphoqa ukuthi ngicine ngihleli ngingafundi.
0: Yeah.
1: Wathi mawuphela lo nyaka unyaka olandelayo ngathathwa udadewabo kakhulu owaye uprincipal esikoleni iqhuba kahle.
0: Okay.
1: La ngangena khona ke ngenza ugrade 4, grade 5, grade 6, grade 7. Nakhona lapho ngangifunda kabuhlungu ngoba kwakubiza ukuthi mangizobhala kufanele ngihambe ukuthi kubanjwe i-desk liyobekwa phambili ukuze ngikwazi ukubhala. So yonke into nje kwazi kwafika la uthisha omkhulu ebacela khona uthisha ukuthi ngicela ningabe nisambeka manje phambili ngoba le nto imenza ukuthi abe isiboko seyingane sonke. So mangabe nibhala mangabe nizobhala ama notes ngcono nimnike incwadi noma kubhala i-test uthola ukuthi ena kuzofanele ukuthi ngihlale lapha phambili ukuze ngikwazi ukubhala kwagcina sekunohlelo abangenzela lona. Nokho ke uNkulunkulu emuhle ngoba uNkulunkulu akamiyeki umuntu wakhe. Ngifundile ngaze ngazofika ka grade 10.
0: Yeah.
1: Noma bekungemnandi.

0: bekungelula bekunama challenges ebibhekana nawe endleleni kuthe ngo 1998 ephela ngoba ayikho imizamo ebengingayizami ukuthi nami ngigcine nginjengabo bonke abantu ngoba bekubhlungu ukuthukwa especially uthukwa yabona uma uzophila uphila nokukhubazeka uthola ukuthi awamukeleki emndenini nakwifana kuba nzima ukuthi nabangaphandle bakwamukele so leyo nto yangenza ngakhula nginenhliziyo embi kodwa ngibe ngikholwa
1: ngifuna ke ukuthola la kulengxenyana le ungena ebandleni noma ungena endaweni ethize uthi uyozama ukusizakala kuhamba kanjani lapho la ubona khona ukuthi ayangathi ngene endaweni erongi la
0: ukukutheke ngawo 98 uphela ngathunjwa imoya yama satanist
1: okay
0: so ukungena kwami la ngingene ngangisuka ekhaya ebhamshela ngiza la entuzoma mangabe ngisothongathi kukufike umuntu angene etaxini engibele kuyona ahlale angibingelele angibuza impilo ngiphile abese eyangibuza ukuthi ngiyubani igama lami ngisho athi uyakholwa noma uyasonta na ngithi mina ngiyakholwa athi lesi simu njengoba unjena wazala unje noma wagula ngithi mina ngagula ngisichaze nje sonke isimo sami abese yangibuza ukuthi uyathanda yini ukusinda ngithi mina yes ngiyathanda ukusinda ngoba ukuhlala kulinginje akungikhula kungiphathi kahle futhi so kube nezethembiso ke angithembisa zona ukuthi uzophila uzoba right as long uzokwenza lokho kufanele ukuthi ukwenze bese ngiyaphendula mina unaware ukuthi njengoba ngiphendula nje sekukhona into ethile afuna ukungifaka kuyona nginalento yokuthi vele ngilangazelela ukuphila cause lempilo yet cause vele nalempilo yokukhubazeka iyangihlukumeza abese ke ethi abese engibuza ukuthi mangabe ngihamba uNkulunkulu wami ngimenze njani ngimbeka ekhaya noma ngimbeka esigaxeni sikakhiye noma ngenze njani bese ngithi mina I know mina wami uNkulunkulu mangihamba ngihamba naye noma ikuphi la ngihamba khona and ngiyakholwa ukuthi unamandla okungisindisa noma ngabe ningasiphi isikhathi ayike abese evele evula isandla kanje asibeke la emhlane ngesikhathi asibeka la emhlane ngizwe ngishaya uvalo ngishaya uvalo kuyophela amandla nje ngizothi ngiyagodola ayi abese ke usukela ngaleso sikhathi sekuhlangane nalowo muntu uma ngifika ekhaya ngifike ngixoxe futhi lento mina ke bengiwumuntu obephaphile vele nje obekhulumela noma yini so kwesinye isikhathi noma ngikhuluma into eserious bekungelulu ukuthi manganginaki yes ngoba ngathi nje mangisho ukuthi hayibo nginenkinga kanje ngihlangane nomuntu kanje wathi hayi wena uyathanda nje ayikho into kahle hle othi awukazi uyibona
1: mhlawumbe masizo yifushanisa nje kwenzakalana emva kweyiphi experience obenayo
0: emva kwalokho ke ngiphupha sengidla yonke into leyo kwabo ukuthi ke sengiyatelwa kusekufika umuntu kumina uyangitshena ukuthi ena usungenile ke la so usuzo lento usuzo isizokuholela ekuthenini ke ugcine usindile
1: okay
0: kodwa before usinde kunemgomo kunemgomo nembandela noma kunezinto okufanele ukuthi uzenze udlule kuzona ukuze ukwazi ukufinyelela ekuthenini uthole lento ufuna ukuyithola ngoba injongo yakho nenhloso yakho ukuthi usinde ube njengabo bonke abantu but ngeke usinde ube njengabo bonke abantu kukhona i test ofanele upass
1: iziphi lezi zinto ababezisho
0: laphana kunobaba okuyena owangikhulekela lo baba wayegane unkosikazi wakhe wayegane unkosikazi so ke base beyangicela ukuthi bacela ukuthi kahle kahle babethi bafuna yena ubaba lo kwaba ukuthi ke bathi uma ngabe sithi siyaya kuyena asinawo asikwazi ukufinyelela kuye ngenxa yokuthi ustrong kakhulu emkhulekweni
1: okay
0: so sase siyabona ukuthi masingathola unkosikazi wakhe mhlambe kungaba lulu ukuthi sifinyelele kubaba. Ingaleso sikhathi ke la base benginikeza khona ama instruction ukuthi ngizokwenza ngizothi mangifika kuyena ubaba ngenze njani. Kanti ngizothi mangifika la ubaba afike angikhulekele.
1: Yeah. Angilobaba yakhe.
0: Yes, angikhulekele lo baba ukuthi mangabe kwenzeka izinto abone ukuthi kunomoya ongilandela kunomoya okumina zonke lezi zinto engizenzayo angizenzi ngoba ngizenza mina kodwa kunomoya othile okumina. Angikhulekele kubabake. Ngenhlanhla ubaba akwazi ukungikhulekela ngisinde. Iphume imoya le futhi isho mayisiphuma ukuthi siyahamba naye futhi unkosikazi wakhe ngaleso sikhathi asinde ngesikhathi
1: kade weseqalile gula unkosikazi
0: wayivele gula.
1: Okay,
0: unkosikazi uve ubevele impilo yakhe ibuthakathaka. So mina mangifika la ngiyatshikitsheliwe vele ukuthi unkosikazi uyagula unesimo esikanje unenkinga la. So ukuze lomama ukuze bakwazi
1: ukunderstand
0: bakwazi ukunderstand ngifanele ngibe umuntu ongazuthi uthunywe uNkulunkulu ukuthi akazokhuleka ukuze lomama abe right
1: bese kungene lomoya kulomama
0: bese ke kungena lomoya kulomama ebese lomama eyakwazi ukuthelela kubaba. Kanti ke ayisezukwazi ukwenzeka leyo
1: sebezokuthandazela
0: usezofika lo baba angikhulekele angisinde. So uma esengikhulekelileke ngasinda yaphuma lemoya. Ngase ngiba nenkinga ke manje yokuthi sengiyafuna uqhubeka nokukhonza ngoba phela vele ngikhulele khona enkonzweni.
1: Yeah.
0: Ngikhule vele ngikhonza ngabhabhadiswa at the age of 11 years. So vele manje ngiyafuna uqhubeka ngikhonze kodwa ngenxa yokuthi kunalento eyangene kimi esisatshwa abantu. Angisakwazi ukukhonza ngikhululeke. Angisakwazi ukukhonza ngendlela efanele. Kodwa ke ngoba uNkulunkulu akamiyeki umuntu
1: wakwenzela
0: futhi uNkulunkulu akamlahli umuntu uma isikhathi sakho singakafiki uNkulunkulu uhlukana nawe phezulu kwethuna ngoba esekuze kwafika ekuthenini mhlambe ufike kufeni impilo yakho ungayibuyiselanga kuyena
1: wayibuyisela ke manje kuNkulunkulu.
0: So ungayibuyisela kuNkulunkulu ngokuphelele kwaba ukuthi ke manje wherever la ngithi ngiyongena khona kuthi hayi lo nangu
1: nangu
0: uzokwenza ukuthi lo uzokunjobe ngena la kezilo kuzokhonza uzokwenza 1 no 2 no 3 so ngihlale phansi ngingakhonzi lokho kuze kwangiholela ekuthenini ngingene kwelinye lamabandla.
1: Yeah.
0: La ngafika khona ngabona ukuthi okay la kuvumelekile yonke into.
1: Yo.
0: So hayi ngoba ukuthi mhlambe la kuleli bandla kushunyayelwa ukuthi ingane ayihambe ziyojola zenzeni kodwa ngafike ngabona ukuthi okay zonke izinga zonke yonke into iyenzeka.
1: Yeah.
0: Sengihlalile vele and nginalombuzo engiyibuza wona ukuthi vele mangifa manje ngoba angikholwa ngizoyolahlwa. So ngigcinela niveleke angivele ngidli sono kube kanye kwenza ukuthi mangabe ngifa ngithi mangifika esihogweni ngithi inkosi ngiyabonga ngihlulele kahle ukunokuba ngihlulelwe ngento engingayenzanga. So ilapho ke la nga decide khona ukuthi I think ibe ngino 25 years.
1: Yeah.
0: La nga decide khona ukuthanda umuntu wesilisa ophila ne disability njengami.
1: Yeah.
0: So yena wayahamba nge wheelchair.
1: Yeah.
0: Ngathola abantwana ke baba u2.
1: Okay.
0: So mangifika kula kuleli bandla kwaba ukuthi ngiyangena ngifika nala ngifika nalo umntwana wami esenginaye wabusiswa ngangena enkonzweni kwaba ukuthi ngikhulele ensindisweni.
1: Yeah.
0: So lenkonzo engikuyona iyangihlula. Angikwazi izinto indlela yokuphilwa ngayo khona angikwazi ukuphila ngayo. Ngaqhubeka ke ngiloqhubeka ngizama insindiso ngizama ukuthi kuphi la ngizongena khona ngisindiswe ngiphile
1: ngiyithola
0: kodwa ngagcina ngiyithola kwa ukuthi la ngiyithola khona noma ngingena kusena lokho
1: kusena
0: lokho kusena lokudonsisana kwazo kwabo ukuthi ke ngigcina ngingene ebandleni lase Apostolic Faith Mission.
1: Amen. Amen.
0: La ngikhonze khona ke mhlambe iminyaka.
1: Yeah.
0: Kwaba ukuthi ke ngiphuma khona ngoba sekukhona iinkingi zazikhona
1: ke.
0: Kwa ukuthi abazalwane ke bayahlukanela ngendlela abahlukana ngayo.
1: Kodwa okubalekile ngingakuphululimi okubalekile ukuthi wagcina ubuyelile enkulunkulu wakhonza wamukela isimo sakho manje ukuthi mina ngiphila nalesimo uNkulunkulu mengisiza uyongisiza waqiniswa izwi likaNkulunkulu nemkhuleko
0: ngagcina ngibuyelile emsakazi enkonzweni ngakukhonza ngayitshela inhliziyo ngangena emkhulekweni ka 21 days ngisikhulekela lesi simo ukuthi inkosi uma kukuhle kuwe ngisindise ngathi ngosuku lika 19 yabuya impendulo yathi kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde imiso yikaNkulunkulu kwase kuba khona umuntu othi kumina lokho yikho angeke ukushintshe okwakho ukuthi nje unikele impilo yakho kuNkulunkulu umkhonze ngenhliziyo yakho yonke.
1: Amen.
0: After that ngakhohlwa ngase ngiyayeka manje ukuthi mangikhuleka ngikhuleka ukuthi inkosi ngisindise ngase ngikhulekela ukuthi inkosi ngicela ukunikele impilo yami kuwe ngokuphelele uyibambe ngesakhi isandla and uNkulunkulu emuhle ngiyakhonza ebandleni engikhonza kulo. I'm a Sunday school teacher. Ngise Bible College.
1: Amen.
0: Ngenza unyaka wami wesibili ikwitheory. Nje injongo yami enhloso ukuthi
1: iphelele uyayibona.
0: Yeah, and nginokuthula emphefumulweni.
1: Amen.
0: Cause nebandla engikulo ngihappy.
1: Yeah.
0: Ngendlela nje emangalisayo yes. uNkulunkulu uyibambe ngesineke inhliziyo yami.
1: Amen. Mhlawumbe nje sesiphetha. Yimuphi umyalezo ongawunikeza umuntu osexakekile, xakwa impilo, xakwa izimo, agcine esebone lezi zinto, abona lezi zinto angazi ukuthi zingcono, kungcono ukungena kumkhakha othize ozokwenza ukuthi ngithole into eyisheshayo ngoba lezi zinto eyisheshayo lolu sizo sheshayo evamsile ukuthi lukubeke endaweni ngempela ezowuphilisa kahle ukunikeza ukuthula umphefumulo wakho. Amazwi nje okukhuthaza lowo ophila nokukhubazeka ohlekwayo onezimo ezithize adlula kuzona esikhathini esinzima ungathini?
0: Msakazi izwi lenkosi encwadini kaJeremia 33
1: Amen.
0: Lithi Jeremia khuleka kimi ngizokuphendula ngikubonisa izinto ezinkulu nezifihlakele abantu abangazaziyo.
1: Amen.
0: So into engayisho kungaba ukuthi ayikho into eyenzeka empilweni yomuntu ingenasizathu.
1: Yebo.
0: So uma njengoba ngisho kanjena yonke into eyenzeka empilweni yomuntu uNkulunkulu usuke eyazi suke ihlelile futhi uma kukuthi ukuzokwenzeka umehlo kusuke ezowenza yena ngesikhathi sakhe angithi izwi laNkulunkulu litha okungenzeki kubantu kuyenzeka kuye. Ngifuna ukuthi mina especially kubantu abaphila nokukhubazeka abantu abaphila nokukhubazeka bayithola bene challenge yokuthi emakhaya bahlala kuwo abanye abathandwa bavalele emakamereni kuningi nje okwenziwa kubo so ngifuna ukuthi noma ngabe isiphi simo ungazibulali sikhona sonke usho njalo basho njalo laba ababeboshiwe ebevalelwe elokhuzeni bethi ngesikhathi kuvuleka iminyango yejele lo owayebagadile sethatha inkembe ufuna ukuzibulala bathi ungazibulali
1: sikhona
0: sonke so ngifuna ukuthi kumuntu ophila nokukhubazeka noma ngabe uxakeke kangakanani noma ngabe akasakuphili nokukhubazeka nanoma ngabe unayiphi inkinga kodwa nje ungazibulali sikhona sonke siyaphila hayi ngoba sihlakaniphile kodwa umusa esawenzelwa kuNkulunkulu iwona senza sikwazi ukuma nala singakwazi ukuma khona.
1: Siyabonga kakhulu sisi wami, siyabonga, siyambonga uNkulunkulu ukuthi akukhulise, akugcine kufikise la ekufikise khona kuphi ukukholwa macele mfowethu. Siyabonga nangamazwi oqinisa ngawo abanye abadlula ezimeni. uNkulunkulu asize nje aqhubekise njalo nomsebenzi okhona neBible College, sikubone ngempela ngelinye ilanga ushumayela umsebenzi usiza abantu bakaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu dadewethu.
0: Ngiyabonga kakhulu.
1: Ngiyabonga. Namhlanje ke besi naye ke umacele bakithi namhlanje ekseni esithi lamathamba sengaphila unobuhle cele obephila noma owakhubazeka ebuncaneni bakhe ngenxa yokuthi washawa istroke wakhula eyumntwana ohlekwayo enezinkinga eziningi wagcine zama impilo kanti usengena kwikhathi noma la ekuthiwa yini ama devil worshipper wagcina enza izinto ngoba kuthiwa ema wenza lokhu usitholela lo muntu efa uzu wena uzobe sesoyaphila kwagcina kubonakala ukuthi impilo yakhe ngathi banzima until amthole futhi uNkulunkulu wamfundisa ukwamukela isimo sakhe ukuthi mina ngizoba uNkulunkulu phezu kwempilo yakho noma ukhubazekile. Namhlanje uyashumayela, namhlanje uyakhonza ubuyele enkosini. Masibuyele enkosini siphakamise idumo lakhe. Ngiyathemba ukuthi uyakhuthazeka ngalamazwi noma ngabe isimo sakho sezezimali esiphansi uyabona sekuthi angithathe indlela esheshayo. Lalela, buya musuko uyibulala sikhona sonke sawubona mlalelo Khosi FM.

Shuminanya mzuzu shayeli hora le shuminanya o matoto kafiru o 11-11 abanye kabazi zindu wazo ti ah wila ke yami kambe ya koge weno kule la intante no mufuni intanta 11 minute past 11 gumsakaza ukozi kuhlelo ebu kone nino pindi pindi alonga masonjo makisuka kuhora le sishaka lulunya siya tumisa nje sikonza unkulu unkulu namhlanje ekseni namhlanje ke ngishilo ngathi songena kwabakaSibiya funerals ngithi asikwazi bazalwane ukunakekela impilo yethu ngakho konke okunye kuka

0: Chelo olulandela uluthulelwa ngezilokothi ezinhle abakwaSibiya Funeral Services okuyinkampani yomngcwabo enakekelayo. Ukwazi kabanzi ngabo ungaxhumana nabo ku 0727001800. Ungabathola futhi nakuyona leyo number ku WhatsApp noma ushayele u 0874025 99, noma ke uye ku website yabo www.sibiyafuneralservices.co.za. sinaye ke umpiliso sithole namhlanje esikhuluma naye. Sawubona sesi.
1: Molo sesi, kunjani?
0: Ngiyaphila. Kunjani?
1: Ngiyaphila.
0: Sesiphinde sahlangana futhi.
1: Hawu, sesiphinde sahlangana.
0: Sesihlangana yabo nje ukuthi kuyagijima yonke into, isikhathi siyagijima.
1: Hayi, boyazi ukuthi nje ngathi nje besibonana zolo lokhoda buka manje sesindawonye.
0: Injalo ke nempilo.
1: Yes.
0: Namhlanje abanye uthi uvuka uthi uthi uyabheka umunye kusasa akasekho.
1: Yes.
0: Kanti ngizwa nje kukhona omunye umama umfundisi besithi silungiselela inkonzo yokukhumbula ubaba ushone ngalesi sikhathi last year, namhlanje kulo nyanga kuthiwa kulungiselela inkonzo, namhlanje kuseni sivuka sekushone yena.
1: Mm.
0: Impilo yimbi.
1: Yeah.
0: Ngaloyo ndlela kungakho ke nina nila.
1: Yes, ingakho ku Spear Funeral Services ekhona ukuthi fanele sazi ukuthi lezi ikhathe nje zizofika. Kodwa ke asingakufici ungalungiselele, asingakufici ungayihlelele.
0: Ngiyafisa ke sibheke njengoba ke wanda umsebenzi wenu eindaweni ngeindawo ezingaphandle kwaZulu Natal, niyancwaba yini?
1: Ngiyabonga sisi wami ngokubuza lo mbuzo. Ngokuqala nje ake ngiqale ngibingelele kumlaleli wo Cause FM bese kuthi ngokukhethekile ngibingelele kuma clients at akaSibiya Funeral Services. Kuyiqiniso ke impela ukuthi siyakhula so Sibiya Funeral Services.
0: Yeah.
1: Sisaza qhubeka ke sivule amanye ama branches ngokuhamba kwesikhathi noma ngokukhula komsebenzi.
0: Yeah.
1: Kodwa okwamanje sisi wami sisangcwaba e KZN kuphela.
0: Okay.
1: Ngoba ila ekhona wonke amaningi ama branches ethu esinawo lasikwazi khona la khona na khona nama shwaris esikwazi khona ukuthi abantu sibagcinele imizimba yabo. So sisangcwaba eKZN kuphela. Kodwa mangabe kwenzeka uthola ukuthi ngoba nangokomsebenzi phela siyikhetheli, kuyenzeka uthola ukuthi ngikhona la eKZN kodwa mhlambe ngisebenzela ngaphandle kweprovince. Omunye kuzoyibuza ukuthi kwenzeka kanjani ke kimi mangabe ukuthi sekuvela umkhuhlane ngingaphandle kodwa ngibe ngijoinile nani ngiyimuntu ohlala la eKZN. Siyakwazi ukuthi simlandele umuntu engaphandle. Kodwa ke into eyenzakalayo, yes, mangabe sekulanda outside of KZN mhlambe noma ngabe use Cape Town noma ngabe use Pretoria, kubhekwa ke ama kilometers ukuthi amangake bese ke wena uthophapha ngemali ye transport. Uma ngabe ulandwa ko Cape Town kubhekwa ukuthi ke ibanga olandwa kulona lingakanani, bese kuyashiya ukuthi sizocela ukuthi usedele imali ye transport engaka, kodwa suwe somlanda sikwazi ukuthi sikufihlele.
0: Kumuntu osegoli ngabe naye uyakhokha yini uma ifuna ukulandela umzimba?
1: Umuntu osegoli kesiswami akasakhokhi, bebekhokha nabo before, but
0: okay.
1: Umuntu osegoli akasakhokhi ngesizathu sani? Ngesizathu sokuthi sesinawo ama offices okanye sesinayo even ne mortuary esinayo esegoli. So
0: okay.
1: Sekulula ukuthi umuntu mangabe simlanda esegoli bese siyamgcina la, bese siyamsusa ke sesimyisa eKZN. Kodwa egoli asingcwabi khona, into esiyenzayo nje ukuthi siyakulandela khona, and abantu esuke sibalanda ke egoli balandwa mahala. Umlaleli noma ama clients ethazokhumbula phambilini ukuthi umuntu wayekade esegoli belandwa ngemali ethize naye afake imali ye transport.
0: Yeah.
1: But njengamanje sesimlanda mahala, and lokho kwenziwa yini? Kunemali ezowo 20 rand ezafaka zifakelwa ekutheni wonke umuntu osuke esegoli usezokwazi ukuthi alandwele mahala.
0: Kodwa amakhaza akhona.
1: Yes, amakhaza akhona. Kodwa ngiyathanda ukucacisa lokho ukuthi asingcwabi egoli, kodwa siyabalanda egoli sibalande mahala beze KZN.
0: Mhlawumbe ke manje mongaphinde usikhumbuze ngalama office amasha ekade sikhuluma ngawo nangeviki elidlule.
1: Alright, sinawo ke ama office avuliwe kakhulu nje elihamba phambili ke leli office esilivulile, i office esilivule lapha ya eMzinto, kune branch entsha ke sivule lapha eMzinto nje iseduzane noMzinto Primary School opposite nje nenye i wholesale ngengize ngisho ke ngoba ayona ibhadalanga ukuthi bela.
0: Yeah.
1: I opposite
0: kona.
1: Usibiya nje kuphela okhokile ukuthi azwakale ikhulu.
0: Yeah.
1: noma la. Yes, so siyatholakala ke lapho nje next to Umzinto Primary School. Elinye ke office lethu lilapha ya eXopo ngemuva nje kwepharmacy uzobe solibona ke iofice lethu la kaSibiye and siyalungiselela ukuthi kwalona kube khona elinye elizokwazi ukuthi libe ngaphambili ukwazi ukuthi abantu basheshe bafinyelele kulona. So ngiyathembisa nje kuma clients ukuthi ama offices sisazolokho siwavula ngoba bayafona abanye besho ukuthi siyawuthanda uSibiye Funeral Services siyafisa ukuthi nisondezele hlambda endaweni ethize

0: nabo sazo lokho nje abalinde nje ngesineke sizogcina sifikile nakubona.
1: Unitholakala kanjani, nitholakala kuphi ukushiyela nje umlaleli omunye ubeqala mhlawumbe ukulalela namhlanje uthi nitholakala kanjani?
0: Ngenxa ukuthi sesinama branches amangaphosisi asefikile ku 35 so kungaba isikhathi ukuthi ngiwabala ngawani ngawani. Kodwa okubalula kakhulu ukuthi umlaleli esekhaya akwazi ukuthi ukuthola ukuthi ngabe i branch yakasibiya ikhona yini eduzane kwakhe. Ilezi inamba engizoyishiya ze call center yethu abazofonela zona abazokwazi ukuthi beba direct ukuthi ngabe usibiya ukhona yini endaweni yangakini nawe. Lezo namba ke zithi 072 700 1800 noma usithinte kule ethi 0879402599 okanye ungasilandela enkundleni zokuxhumana usearch nje uSibiya Funeral Services uzosithola ko Facebook usithole ko TikTok.
1: Siyabonga kakhulu Mpiliso ngifuna ukuthi ngivalelise ngazothi ngiyavalelisa sengiyakubona futhi khona manje.
0: Akuvalelisa
1: uvalelisa manje usuthi okay angizokubona manje.
0: Siyabuya sikhona and futhi ke ungiphazisile nawe baba uSibiya umyalezo nje kusho kuma clients akhe ukuthi ngibadlulisele nje kakhulu ukuthi uzofika naye ezokhuluma nabo wathi ngibadlulisele ukuthi uyabathanda nje kakhulu futhi ke uyahlala njalo ebabeke emkhulekweni uNkulunkulu amgcinele bonke ubaba uSibiya kumuntu okholelwa kakhulu uNkulunkulu so siyabonga nje uthe angimdlwa ngomdlulisela nje kuma clients akhe kaSibiya Funeral Services ukuthi uwathanda kakhulu kungekudala nje bazobe bemuzwa naye lanisakazweni.
1: Siyabonga kakhulu Mpiliso labo ke abakaSibiya Funeral sithi ke lolu hlelo benilithulelwa ngezilokothi ezinhle abakaSibiya Funeral Services okuyinkampani yokungcwaba enakekelayo ukwazi kabanzi ngabo ngaxhumana nabo kunombolo ethi 072 700 1800 noma ku 0879402599 noma kuvela ungene ku website yabo ethi www.cbfuneralservices.co.za. Shumi neshagalolunye imzuzu lishayile hora leshumi nanye ukuphi manje ubheke phi ithini into yakho sibuye enkonzweni siyakuphelezelela ngomculo sizobhekana befundisi kulabo abathi besigubha impela nathi sithi ulonyuko lika Jesu makukuthi ke unjalo sosithumela ama voice note ethu ke kuona ke inamba yethu esikunikeze yona yaseGoli usho ukuthi ke wena ungakuphi nomculo sikuphelezelela.

0: mhlawumbe singakayi kubona angidlule la namhlanje siphiwe sizokhuluma nabantu ababili bashade ngo 2018 bahlangana e University of Zululand into emindeni kakhulu ukuthi kuleli sonto lilikhona ngolwesine oludlule baphinde futhi baya e University of Zululand la khona uMrs Mpanza ekade uthola i-masters degree yakhe. So namhlanje ngiyafisa ukuthi ngikhulume nomnumzane naye futhi noMrs Mpanza kade bathandana kodwa namhlanje soke sizwe kahle indaba ukuthi isuka phinda bayabo babili. Sanibonani.
1: Sawubona sanibonana cousin.
0: Ninjani baba?
1: Siyaphila njani?
0: Siyaphila. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe nalesi sikhathi sikhulume nawe emnumzane Musa Mpanza. Ngiyazi ukuthi kuningi okusehlizweni yakho. Mhlawumbe ake ngikuvumele ubingelele uzethule ukuthi ubani uMusa Mpanza.
1: Okay. Igama uMusa PMP Mpanza. Kodwa ngesikhathi ngikhula le emakhaya babe ngibiza ngoNgubo. Uyazi ke emakhaya umuzalwa uzalwa wembethe uvela uqanjwe ngale yonto sekuthiwa uNgubo ke. Ngizalelwa le kwesa komthetho entuthunga kodwa ke ngase ngikhulela lapha ya eGinga Indlovu endaweni yasemahubu enkosini enzuza nelusi inkomo nje lapha yazi kamkhulu umbala kaophuki. sikhuliswa na isalukazi laphayana intombi kaSindabe somthakathi ugogo Mambuthu ongasekho ke kusikhule kuze kube manje ke so imina ke loyo kodwa ke ngenxa yamaphupho khona la engathe ngakhona iradio la ngiyitshela ukuthi ngizosakaza njalo kodwa kwasuna kwenzeka
0: yebo kodwa amaphupho afenzeke namhlanje bheka ukuphi
1: yazi khona la ngathe ngakhona iradio encane engangiyibele noma ngiyinkomeni ngilalela ocampus kudala ngo-1991 kodwa ke ngakhula kanjalo kodwa ke kwangisiza ke lokho ngoba ngakhula nginey'ngoma engiyithandayo lokho kwangenza ngazitshela ukuthi uma ngaye eVarsity mhlawumbe ngingafika laphaya emsakazweni kanti kuthi uma sengifika eVarsity ngidiscover okunye bese ngikhohlwa yokusakaza kodwa ngabehephi ukuthi ngiyadabuthi namhlanje ngilawokho.
0: Nosejabule kakhulu kuyasithokozisa ukuzwa nje ukuthi ubani nokuthola nje imvelaphi yakho lokho kukhulu futhi mina kuyangijabulisa ngathi nomlaleli ekhaya uyajabula. Khuluma nami ukhona mama Medusa.
1: Ukhona ngale
0: ngikholini
1: ukhona la ngoba
0: okay ngiyazi ukuthi kuningi okwenzekile okuhle ngiyazi ukuthi futhi ningqina bamezikhona kodwa ngiyafisa namhlanje ukusike nje sibheke kuhle kwenzakalani lapha eUniversity of Zululand. But must
1: yes yazi ngesikhathi ngifika ongoye ngo 2002 ngoba ungiqala uMatekuletsheni waphela ngo 2001 ngoba 2001 ngase ngiya lapha kwaNqondo Nkulu eUniversity of Zululand.
0: All right.
1: Uma ngifika ngafunda nami njengabo bonke abantu kuthe ngo 2004 ngase ngitshela ukuthi hayi ngiyaqeda manje ngase ngisangana nalentokazi yakwaMtshali kunebhilidi lapha okuthiwa i-admin liphakathi nje kwe-hall ibheke uZulu ne-admin kwi-administration building. Ngasangana nalentokazi emhlophe kwa kodwa ke ngagcina ngingashongo ukuthi hawu wawusemntana omuntu yabo
0: uvalo.com
1: yabo nobubuhle khona leya ngoma yabagqophi yathi ngiyaqala ubuhle nje
0: obushayisa uvalo. Ngiyafisa ukuthi uma asondele
1: ngiyaxuba uva lo ngagcina ngayibekanga indaba yami kanti ngizohamba isikhathi ngiphinde ngasendaweni efanayo ngihlangane nayo le ntokazi ukuthi hayi cha namhlanje kayi ngizilahlinge yenzayo ngicela uxole intombi.
0: No ngiyajabula kakhulu Bob Musa ngenxa yesikhathi
1: akazi ukuthi yena umuntu esesiyophila naye ke kuze kube yimanje ngoba ubugeka phela eUniversity ugcina ukuthola yonke into ukuthola umuntu ozophila naye empilweni uthola imfundo uthole konke nempumelelo ngoba nokusebenza kanye ngasebenza khona ke kodwa ke ya kodwa nje impilo yami bekuyileyo nje.
0: No ngiyajabula kakhulu Bob Musa ukhona my dose esingakwazi ukumthola nasimpingelele uma kungenzeka.
2: Ikhona
0: hi mam
2: ngibonakala lapha
0: ne sekwenze njani
2: angazi
0: ne sesori kodwa ngiyathe ukuthi usuyangizwa manje
2: sengiyakuzwa kancane
0: kulungile kulungile ngiyabonga kakhulu siyakubingelela siyakwamukela siyakubongela kakhulu ngiyazi othule esine bekusuku olukhulu kakhulu kuwena nomndeni wonke jikelele nabakwazini abangakwazi siyazi ukuthi ubuye othola iziqhu zakho ngolesine ngabe mhlawumbe sizwa kanjani ekhona nobaba eduze kwakho. Ngifisa ukwazi ukuthi uzizwa kanjani nokubonga kwakho ekhona ubaba eduze kwakho.
2: Ekhona ubaba eduze kwami.
0: Yebo. Usakhona ma?
2: Ayizwakali
0: kahle. Alright. Nobe ngifisa ukuthola ukuthi uzizwa kanjani kwazisa ukuthi ngolwesine ubuhambile wawuthatha i-masters uthole iziqo zakho ze-masters degree. Ngabe mhlawumbe uzizwa kanjani?
2: Graduation.
0: Yep.
2: Ngizizwa ngazi ukuthi ngilotsholwe. Ngizizwa ngazi ukuthi sikhulisene because ngoba kade esho nje umpanzi ukuthi akhona ukuthi sisebenzelwaleni kuphela kodwa kuyaye kube nokuthi siyakhulisana ngoba uyena kahle kahle ongigqugquzela ukuthi ngithole lezi zifundo mina ngase ngisengicedile ngo-honors wathi mntana omuntu hayi awuqedile ngabhukula ke nami ngayithola sengilapha ingakho nje ngi-proud nokuthi cha lesi certificate siphume nje saphuma sinegama lakhe nesibongo sakhe ngoba uyidlalile indima yomntana omuntu hayi wayidlala umntana omuntu ngabona ngathi hayi ufanele
0: lo ngiyakuthanda lokho kushoyo ngabe mhlambini into oyithandayo ngomyeni wakho
2: yo umyeni wami umuntu onombono leyona lento eyangidriver uyangilenza ukuthi ngize kuye kunombono and uma ikudayisela umbono ugcina uthenga ubona ukuthi le ndoda ingayenza le nto iwudayisa umbono ngisho ingenamali ngiyakhumbula ngisho ukuthi ngihlangana naye okwesibili ngoba sake sahlukana for 5 years sabuyelana kodwa ukhe ma esebuya kodwa ubuya nje ubehlala ey'mposweni uthi hayi ngizokushada kwamtshato akanamali akasebenzi ngawuthenga lo mbono ngathi le ndoda izokushada izongishada le ndoda wangidayisela umbono ngawubona after 2 years asesebenza walobola sashada kanjalo so into engithanda ngayo ukuthi uma eseyeni esethe into yayena uyenza njengoba futhi ayikho into afisa ukuthi mthuli kwasempilweni ngiyaye ngithi nje uyi-example ngamkhetha namanje ngisengamkhetha futhi ngisazomkhetha
0: but Musa ngiyafisa ukuthi kubuyele kwena ngiyabonga kakhulu ma ngabe mhlawumbe umculo ubambe liphi iqhaza kunina nobabili
1: yazi hey umculo yazi khona ingoma ka Ringo ethi Themba ethi Themba kule album yango 1996 ethi Vukani yona ngoba engangiyithanda kakhulu ngoba ngaleso sikhathi uyihlalele le emakhaya ingoma ekhuluma ngeThemba isho ukuthi ungalilahli iThemba ngoba inzuko asifani ngelinye ilanga kuzohlangana uyabona ukuba nephupho kodwa umuntu uyabuka la eduze ufuna ukuye eVarsity kodwa umbono umuntu oyile la eVarsity wabuya nezinto kodwa ekhandi khona le nto ukuthi ngizofika lapha yenzeke le nto kanti kodwa ngelinye ilanga ngilalela uhlelo lokwasekhona uhlelo okhozeni kwathiwa uphumele eshashalazini
0: ngale
1: kubizwe uTefsa kukhulunywa ngabo ngaqala ukuzwa lapho ukuthi bekhona into okuthiwa uTefsa emhlabeni lo siwagcina uNSFAS namhlanje so le ngoma eyithi Themba yangigugquzela kakhulu ekwazini ukuthi ngelinye ilanga ngingafinyelela lapha kodwa ke ngenxa yokude bendlela kuthe noma kungenzeki njengoba umamtshala ekhuluma ukuthi bengihlala ngangihlala eDaltoni kahle kahle khona lapha eThekwini sekufunde UKZN ngangiwalka ke njawo yabobuzuka eDaltoni uya lapha eHoward College kodwa umculo lokhu ukhona ngiyazi ke lapha eDaltoni bekuhlala kakhulu ngomasikandi nombhaqanga kodwa ke umculo ungakhile kakhulu wangigqugquzela wanginika ithemba lokuthi isengenzeka lento sikhona nje enye ingoma nayo ethi sengikhohle isihloko sasithini kodwa kasan musician
0: alright
1: uthibomo abumanga nomfaki so uyabona ukuthi lezo ngoma ziyakunika ithemba noma ngabe ukusiphi isimo kodwa uyaba nokwethemba ukuthi ngingahamba ngize ngifike lapha noma ufika phezulu sekunama setback akhona enezinto zakho uyazi ukuthi seyona ingxenye yokukhula futhi nayo leyo ngaleyo ndlela ke yonke into ayikho into engenzeki futhi engikwaziyo ukuthi uJehova ayikho into ayifake engqondweni yakho kwi-imagination ukuthi phecelezi engeke iziyenzeke kuwukuthi nje phela mhlawumbe indlela yokufika lapha ngeke izifane kodwa okusalayo khona umuntu engagcina efikile lapho uma nje enethemba ingakho nomongameli wasemelika uBarack Obama ubuka ikhampeni yakhe yakudala iyayigcile kakhulu kwi-hope ukuyithemba so ke nami umculo ungidrive kakhulu ekutheni ngihambe ngize ngifike lapho engifike khona njengoba besikade singapho nje e-KZN kuleli viki sesibuyile-ke sibuyizolo sesibuyile e-Cape Town la umuntu azenze khona ngokomsebenzi kukho konke lokho umculo still useyona ingxenye yempilo yethu ngoba ngaphandle kwawo angazi umculo-ko ngiwuthanda ngenxa yokuthi sodoma kwaZulu ngisho kuculwa ngale kwentaba uyakwazi ukuza ukuthi oh kujatshulwe ngale noma kunomshophi ngale ungababoni abantu bakhona noma uzimvuka engalelo uyakwazi ukuthi ayiyafiliyela inkinga le yabosuthi umculo njalo
0: nje no siyabonga kakhulu babanzi sengicela nje ukuyidlala lengoma leka Ringo eThekseni sibonga isikhathi senu siyabonga ukuthi uthando lusanqobile nje lusamile ekampanza sengathi uNkulunkulu ngaqhubeka ngigcine siyathanda kakhulu
1: siyabonga kakhulu siyabonga
2: nethuba
1: kumina khozweni
0: kulungile ngathi futhi ninga celebrate kahle ke ngiyazi ukuthi kusazo celebrate lapha ekhaya.
1: Yes,
0: ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga, mami. Ngiyabonga, sana.

might take me, I'm yours. Ngicela ngempela umthatha umuntu wakho ngowakho. Inumber ama voice note la khona uzokwazi ukuthi ungithole khona. Ileso sesibisa leya segoli 079 754 6975 ukuze bakwazi ukuthi ke bawathola ama voice note egoli bawasefe bawazise kumina ukuze akwazi ukuthi azwakale emoyeni. Inamba lelo lakhulu uzokwazi ukuthi ungifonele kuyona 086 000 24 37. Ngiyafisa ukuthola ukuthi yini lo othi umuntu wakho, sibe uyazi akazi umuntu wami ukuthi ngiyamazi ukuthi umuntu onjani. Ngiyamazi ukuthi umuntu unenhliziyo enhle, ngiyamazi mhlawumbe ukuthi uthanda lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Uwena mazi umuntu wakho, kodwa njengamanje siyafisa nje ukuthi usho. Ngicela ukuthi abe khona nomuntu wakhe eduze, ngoba siyazi ukuthi sike sacela sathi akabe khona eduze kwakho. Usho ukuthi hayi Siphiwe, ngihle Sibongiseni, umuntu Sibongiseni, kodwa ngiyazi ukuthi Sibongiseni Siphiwe akazi ukuthi ngiyazi ukuthi nazi izinto zakhe mhlawumbe engizaziyo ezinhle ngaye.

0: emsazana bapambili goza FM lapho kona sithi ezingasoze zabona nosiphiwe sibiya njalo ngesontini singikhona ngiyathembisa njengamanje ngiyafisa ukuthola ukuthi njengoba u James Ingram ethi baby come to me ubani lo sithiwe sondela kumina akekhe eminyanga akenze washinge akekhe eminyanga kodwa ke inamba yami endlula kakhulu 0860024 37 ngawazi ukuthi ungifonele ngizwe ukuthi umuntu wakho ngempela njengoba useduze kwakhe njengamanje nihle nobabili kuyisonto elihle mini kushisa ngiyafisa nje ukuthola ukuthi iziphi izinto sithiwe ukuthi cha hayi ngifuna ukuqala manga sithiwe ngiyazazi ngaye futhi mhlawumbe ngiyayithanda ngaye ake ngithi nje ngimncome ngimnikeza amaflower akhe esaphile bona kukhanya ba bonke abantu belalela umsazwa maphambili because FM ngiyacela uthabe seduze kwakho nama voice notes lokho siwaphusha inamba yama voice notes ngiyacela uyisebenzisa njengamanje 0797546975 yona ke number leyo uzokwazi ukuthi uyisebenzise nini khona uma uthumela ama voice notes njengamanje angiqhubeke neingcingo sawubona semsazweni cozi cozi semsazweni cozi sawubona Okay. Ngiyacela uma ungena emoyeni ungivalele umsakazo ukuze sikwazi ukuthi mina nawe sizwane kahle. Semsazweni ukhosi sawubona? Semsazweni ukhosi sawubona. Hello baba kunjani?
1: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila.
1: Ngikhona ukukhuluma nokhosi zamo wakhe.
0: Yes baba.
1: Ukukhuluma nokhosi zamo wakhe ma.
0: Ngiyakuzwa baba.
1: Ngiphasa emzinto manje la ngithi ngikhonzelela umphumelelo emzinto nje lapha eThokoza umakoti wami lo.
0: Useduze kwakho njengamanje.
1: Wes, pamane somsebenzi.
0: Besifisa
1: ukulalela ukho.
0: Besifisa kodwa ukuthi abeseduze kwakho ukuze mhlawumbe silizwe nephimbo lakhe, silizwe futhi nelakho. Yabona into enjalo?
1: Hayi, tisumuya ma kodwa uyeza nje la ekhona.
0: Hayi, ngiyakuzwa, ngiyabonga kakhulu baba.
1: Ngiyabonga
0: baba. Ngiyabonga kakhulu. Emsazweni abaphambili cause FM lapho khona sithi kulungile baba. Lapho khona sithi ezingasoze zabona noSiphiwe sibiye. Namhlanje ila khona sithola sifisa ukuthi nje nobabili nibe khona. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe uzothi munye noSiphiwe siku secret location kulungile. Leyo secret location imnandi kakhulu ngoba siqhuba le ndaba yothando lomnandi phakathi kwakho nomuntu wakho emsakazweni abaphambili cause FM. Belalele bonke abantu cabanga. Bonke abantu bazoyiza indaba yakho nomuntu
2: nami ngiyamthanda uma wengane yami uzinhle mchunu wale mtheze Themba lihle ayona enhliziyo yahle inkosi yami uyathanda nengane zami uyanakekela inkinga nje unenhliziyo encane ushesha xanuka yazi sibangotshwana kodwa ngiyazi usithando sami ukuthi ngimncenga kanjani mase sixabene ngivele ngithi mayisibutubutu ngiyithengeni le nyama yakho yalapha ngeke ngilibizeke igama lakho ngoba bakhokhile kodwa ngiyazi mange ngathenga nje le nyama yalapho uvele ehlisa umoya sithando sami ngibone umoya izele ngibuka ukuthi ixoso lo enhlizweni unkululeko shabangu lona esigodlweni ngiyakuthanda mamchu

0: ukuhamba phambili Africa yonke jikelele umsakazo ukhozi FM ukhozi olumaphiko phiko lindizela phezulu lapha ya ku 90.1 ngeke 107.4 FM sawubona mlalelo ukhozi FM sawubona ngikubingelela ngiyakwamukela kulona uhlelo oluyintandokazi yabantu abasha iningizimu Africa yonke uhlelo youth kiyona uhlelo ke oluza kuwena nje njalo ngamasonto uma ligamanxa elesibili hora kuze kuyibe ilona ke elesithathu ngisiye ngithatha izintambo lapha ya ku siphiwe wakwasibiya besikehle ezinawe kunyeza umculo omnandi kakhulu kuwona umsakazi ukhozi FM mini igama lami uboniswa moto wakwamzebetshana ngiza kuwena ke nalo uhlelo esilibizwa ngeyouth kiyona uhlelo lwezemfundo kuwona umsakazi ukhozi FM njengoba ke namhlanje sibuka la izinsuku zishumi nesikhombisa kuyona inyanga kaNhlaba 2026 uyazi mlalelo ukhozi uyazi umuntu omusha ukuthi nje kulolu hlelo sihlele sikulethela abantu abahlabahlosile ihambeli ezikwazi ukuthi zikunikeze ulwazi zikunikeze yonke into eyidingayo ngeyihloko eziningi ezahlukahlukene kodwa futhi sifuna ukuthi ke namhlanje sike sikhulume nawe kakhulukazi njengoba sibuka la ukuthi seke kuya kwavela la ukuthi esigabeni soqala kulonyaka 2026 izinga lokuntuleka kwemsebenzi eNingizimu Afrika liye lanyuka okusho ukuthi njengoba vele bekade sinenkinga yokuthi kuyantu leka amathuba emsebenzi kakhulukazi entsheni yaseNingizimu Afrika selinyukile ke lelo zinga namhlanje sifuna ukuthi sike sibuze kuwena mlalelo Khoza FM sike sibuze kuwena umuntu omusha ukuthi iziphi indlela osebenzisayo ukuthi uzamele impilo ukuthi uzamele ukuthi uthole okuya okusethunjini ukwazi ukuthi mhlawumbe ubabonelele nasekhaya iziphi indlela osebenzisayo indlela esemthethweni ke bakithi izona indlela siqhuquzelayo ngazo siqhuquzelayo ukuthi isisebenzise ukuze sikwazi ukuthi sizi philisa sabantu abasha kule ningizimu Africa esiphila kuyona awukusithumelela ivoice note ke lapha ku 0716136667 sike sizwe ukuthi wena ibusiness lakho noma iside hustle yakho yenzayo iyiphi noma ngaba ufisa ukuyenza kodwa mhlawumbe kukhona ingcinamba neinselelo obhekene nazo usitshele nalozo ingcinamba nalozo inselelo obhekene nazo kwamanje noma usithole lapha ya ku Facebook ukhozi FM uzofika ubone nje post ye youth kuyona abese ukomenta ngaphansi kwayo usitshele ukuthi wena yilipi ibusiness solenzayo ukuphi kuzamelo kwenzayo phanto kwenzayo ukuze ukwazi ukuthi umelane nezidingo zokuphila kule ningizimu Afrika esiphila kuyona sikhathi nje manje 16 minutes
1: youth kiyona
0: siya ngasemaphethelweni enyanga yabantu abasha inyanga kaJune lena futhi ezinye zezinto esesizibuke kakhulu mangaba kuyile nyanga abantu abasha abazenzayo ukuthuthukisa imphakathi abasuka kuyona ngayo le career expo ekhona lapha yana endaweni yakwaceza
2: yabona mangathiwa sihlala phansi sizana ama numbers siqhathanisa izingane ezifundile u matric zabhala ney'ngane ey'hlezi emakhanga onyaka olandelayo ziningi kakhulu iy'ngane ey'hlezi sikuboniswa ezingakwazi ukuthi y'thole ukukhanyiseleka ziningi kakhulu futhi iy'ngane ezineyinkinga futhi nangokwezempilo njengoba sisho ukuthi sigcine sokuthi asibambisane ngoba sikwaceza nje sibambisene noceza hospital yizo zonke izinto ezesibhekisana nazo ukuthi hayi no abantu abathole ukukhanyiseleka kahle ziningi kakhulu izinto ngale kokuthi umkhakha wezokufunda kanjalo futhi namabhizinisi ukuthi abantu sizame ukubakhanyisela ukuthi hayi bo empilweni njalo kuningi ongakwenza ngalokuthi ujahuke eyunivesithi mhlawumbe omunye ngifudinga amakhono esandla lo muntu lo shothi ke impilo yakhe ibonise kufanele ibheke ngakuphi kodwa akazibuazi ukuzavela leyo nto uma kungathiwa ukhanya akaza kuthola noma akaza ayithole le information enjengale
1: youth kiyona youth kiyona loboniswa moto
0: sifuna ukubona ke namhlanje ukuthi siphila kanjani ke kulomhlaba wezokuxhumana kwesimanje manje sisalanda ke namhlanje uNtomfuthi Ntshangase uyi cyber security analyst kunobungozi obungakanani ekungayivikelini imininingwane yakho eyimfihlo ku internet
3: kumele uvikele imininingwane leyingodi lekufaka phakathi inombolo yamatisi ligama lomsibongo wesimo lomkhosako indawo noma lakuyo noma isikole la abafunda kuso lokho kunemthelela lomkhulu ngokuthi kuba ngathi gebengu ntibe kuyithole ngalona ncwadi lakho ngalendlela bangakhona ukucebelisa etindleleni eteningi ngoba lesinye isikhathi uyayithola ukuthi bafake i-ID yakho kuthi igebengu ingayisebenzisa leyo ID kulesinye isikhathi futhi kuyenzeka ngisho nakuma-NSFAS lapho igcine ikubhlokhela ukuthi uthole isipel esingakusiza ukuthi uchubeke nokufunda ulahlekelwe ama-funds ngaleyo ndlela
1: youth kiyona loboniswa moto

0: hayi mfuna ukuphuma ngengoma emnandi
1: awu madoda
0: ngiphume ngobuso ngikhiza yabona kya sekuyasakaza kusakaza jazz jazz jazz
2: eyogcina lencwadi.

0: Zaliko.
1: Dikule lupupa. Namale. Maeza, bebe lapa na izolo. Divile. Bebe lapa na ngomfulo. Dakia kdala nezo ndosa wa mnani. Mabandieke. Andinamali. Andinamali. Itata neskuin. Andinamali.
0: Ke uthanda basadikulela ukubhupha ngoba akafuna ukhokha imali zabantu. Hayi kodwa Dumza Maswana. Ya Dumza Maswana ingoba yakhe ethandina imali. Udumza ke usebenza kwezinye zeteshi eyisakaza ngamagaga somoya ethu umhlobo wenene lapha ya eMpuma Koloni. Nangiya MZN Imbongi lo ke sihlale sihayela ingoma Imbongi inkondlo emnandi ye jazz uthi ke ha khizoni no panda panda ngicela ukuthi jazz jazz kumlushezi uMiss Lukhozi, Miss Mseleku, umamfundisi, umamthembu nonana wakamthembu naye futhi usibalele kanjalo. Siyabonga kakhulu. Kumnandi ke bafowethu masihleli kahle ndawonye. Nangiya umseni uthi yena khizo ngicela ukuthi gestures inokucela uzimele cele uwini fuze usanele sangwini ubuyisile mina obathandayo bathathayo umseni Zimula kaSwayimani. Angibingelele na umngane wami lapha uDudu Msomi ngithemba uyaphila ke Somi uphile sisi nasemtuba ngiyazi bayaphila. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Kulungile ke bafowethu sizovalelisa kungekudala hayi kodwa sisahleli imizuzu nje iseyishumi nanhlanu ngaphambi kwehora lesishiyagalombili. Nanguya umkhathini lo mbuso khoza soka mnandi uthi eshowa.

Msakazo olalela ukhosi olumaphiko phiko zibentathu engikunikeze zona uzola phana ke ingoma emnandi kakhulu eshawa laphana ke Clement Community Choir bethi Woza Moni kanti ke imasibuye iAfrika ikunikeze ingoma emnandi kakhulu yathi khanyisani izibane kanti kumlokotho High School Choir laphana ke Choir ke laphaya iqhamuka ke kwanongoma bakunikeze ingoma emnandi kakhulu nabo kulona ke ukhosi olumaphiko phiko sihlanganisa mnandi nje sikunikeza umculo sithi ngingcwe ngakulona ke ukhoze FM lashana gamanxa ke leli hora ihora ke lesishakalolunye kulona ke ukhoze FM mangenza usanda uvula manje umsakazo wakho mina ngumusa nkosinathi ngokomshenge sibongo sikunikeza umculo wamakhwaya kulona ke ukhoze olumaphiko phiko kanti ke senza konke kusemandleni zophinde kubhekene lapha kwenkundla zoxhumana kakhulukazi nabo ke abalaleleke umsakazo ukhoze FM ngalesikhathi uhlelo ubusokubuhle njalo ngesonto nkosinathi kamshenge silungiselela ke ukuqala ke kwalo iviki ukunikeza nje lo mculo itshintsha ke igiya indlela engihamba ngayo uma uzongilandela nje kahle uzoza kuzoba khona la ngithi gear number 3 ngoba lengiqale kahle nje sikunikeza umculo sithi ngcwenga

0: ngesikhathi nosemsebenzini uhlela into zakho. Sibakhumbule nalabo abangacoshi entweni othola ukuthi awekha akasebenzi umuntu. Kule yafisa ukuthi naye izinto zakhe ihlangane. Bese kuba ukuthi uneskill onaso kodwa izinto zakhe yabona mahlela manje. Sihlela kahle ukuthi leli viki sifisa ukuthi izinto zethu zime kanjani. Sengathi nawe ungaba igama lakho libe khona ekuhleleni kwethu ukuthi ngesathi sihlele izinto zethu mhlambe abanye bazoba nemicimbi ngempela sonto noma mhlambe mayiphele inyanga abanyikelele sonto khona izinto abafuna kuyilungisa ekhaya phakamisa isandla ke uveze bakwethu sizama ukuthi silekelela nini sivule amathuba omsebenzi esiqashaneni sodwa singabheki abanye abantu ukuthi kukhona omunye umuntu oqhama iceleni mhlambe asilekelele kunombolo elula kakhulu engisuke ngikunikeza ithuba lelo lokuthi uziveze uzidayise uveze nje ukuthi cha nami ngikhona bakwethu ningikhumbule nami nali khono lami nake ngikwenzayo la ngasekhaya futhi ngathi ngoqa usho utholakala kuphi nenombolo otholakala kuyona ngizoluvula lelo thuba ke kunombolo lelo lakho le 0860002437 kulona ke ukhoze FM ethi ke njoba sihlela nje izinto zethu sibheka ke ukuqala kweviki ukuthi iviki lethu sifisa lezi kanje nawe ikinikeze lelo thuba ke lothi ke ube ingxenye ngisathi sihlela nawe negama lakho libe khona uyaba nawe ube khona sibe sikhumbula ukuthi okunja konja khona uthe usibani bani uthe yabo kuze izinto zakhe naye abe right athole umsebenzi ngena ke kwinombolo lelula khulu ethi 0860002437 ngifisa ukubhekana lapha egroupini kwipage lokhoze FM lapha kwinkundla zoxhumana kuFacebook ngizofinga ngibheke ukuthi bakhona nakhona futhi mhlambe asikwenzeni kube lisiko nje leli kube isiko leli lokuthi unga yabo kuthi kuthiwe uzoyithola kanjani uma ngabe uhlele khonini ungacashi yabo futhi ungabi namahloni ngokwenzayo ungabi namahloni ngalokhu ophiwe kona ngoba mhlamba amathuba lele lapho kodwa ke yazi ake ngifisa ukuthi kiyobheka lapha khona bebethumela ama voice note kakhulazi le ladaba kade sikhuluma ngalo ngaphambi ngikinikeza ingoma ake ngithi ukuhlephula la ngizama ama voice note abancane abantu ukuthi bebe phawule bathini kulo le ladaba kade sikhuluma ngalo lale yansizwa edlisiwe
1: Angibingelele baba umshini okhosini sanibonani ngibingelele nabalaleli bokhosi FM Eh baba umshini lazela ubhlungu udaba likamfowethu labhlungu ngendlela eyisima Baba umshini inzima kakhulu ke impilo la ebudlelwaneni Kukhona isigaba lapho othi usebudlelwaneni khona ohlukumezeke kubo usabe ngisho ukuphuma uma ucabanga ukuphuma ubona ukuthi umhlaba uyavaleka ubona ukuthi akukho la uzoshona khona ubona ukuthi awuzuyiwela ndawo mawuthi uyaphuma lapho uvaleke nje kwangqondo kuthi ngci amehla akhe abone lapho okuphambi kwakho kuphela la uhlukumezeka khona umukele yona leyo nto yokuhlukumezeka uphile nayo kuyothi makwenzeke leyo nhlanhla wagcina uphumile ubheke emuva uthi angazi ngaphuma kanjani lapha ngibonge baba umshengu ngingacela ukuba anonymous ngiyabonga kakhulu
2: angibingelele chago angibingelele shabalala ukhuluma noNtshebe la umshiyeni okankabinde lapha emnambithi kwasomsuku Hey mfowethu mshengu ngiyaluzwa loludaba hey mfowethu yabona uthando lobuhlungu esinye isikhathi ngoba singena sinenhloso ezinhle kodwa eyi ubuhlungu sikuthola khona uyabona nje uyinsizwa shabalala uyazi nawe uthando lwethu manje luyanongwa 90% othando olukhona luyanongwa ndawo zombili insizwa into wazi naye nje umfowethu hayi ngeke mhlambe no rocks yafakwa angiboke shabalala
3: mshengo angibekelele umsazulu ukhoze FM ukhuluma no Sithela wakambatha u Mr Radio umfana waletha phamasendwethu yabona mshengo lento yothando ijolile yonto yokudlala yazi mshengu usukungazi nawo mawusola umuntu osifazane okanye mawusola umuntu osilisa ungena naye othandweni usuke umthanda wena uneyinhloso ethize ngaye kanti yena akanazi iyinhloso uyacabanga inhliziyo yakho yonke usuyithathile wayinikela komunye umuntu umkhombisa othando umkhombisa iqiniso bese kugcineni yena kanti uyazi ukuthi yena uyidlayela ngawo akakuthandi. So izinto ey'kanjalo thina izinto edlule kuzona othandweni, uthole ukuthi uthandana nomuntu wampela uyabona ukuthi umuntu wabo u-right naye u-right right nje othandweni, kodwa yena akakhombisi ukuthi khonta yenza ecele indle yokuganga wena waze uyikhethayo uwedwa kuyena. Eyi kanti lizofika usuke umbambe, mawuzumbamba bese yakuvezela vele usoke lesikhathi yena akaze akuthande ubeyidlalela ngawo. Uyacabanga mishe ngumuntu okwazi umxoxeleza zonke iy'nkinga zakho, uhlala naye endlini nishera yonke into naye, kodwa enhlizweni yakho uyasho yena ukuthi no lo angimthandi mina, ngiyamuyuza. So angeke le nto mshengu ngiyibhekise kakhulu ukuthi yenziwa abantu besifazane kuphela, ngoba nabo besilisa bayenza. Engingakusho mina okukodwa nje ukuthi uma sithandana bafowethu asibe neqiniso, singaphulani iy'nhliziyo. Ungayi nomuntu othandweni ngantoni uyazi uyamuyuza umthandi uyidlala ngayo, kulungele mshengu, gcwela kakhulu ngawo kuvele lokho.
0: Ngibonga kakhulu kwena mlalelo Khoza FM. Bekithi ngithathe nje ke ama voice note ngoba beniwathumele lapha. Lishale gamanxeke leli hora, kanti ke ukhona umculo. Ngizokunikeza umculo uma ngibuya khona kulo mculo loyo. Nginikeza lelo thuba ke imizuzu nje emhlanu sesebenzise impela, sisebenzise ngendlela ke ebaluleke ngale ndlela. Sekathi kungangena abantu ngempela ngempela ngempela abafowethu abalidingayo usizo. Inhloso ukukubona nawe kuba khona izinto zakho ehlangana, mangabe sihlanganisa izinto nabe iba ingxenye yalezi nhlelo zethu esihlanganisayo kuleli viki liqala iviki, ukuthi lokho sikufisa kwenzeke. Mhlambe ngizodinga usizo kumuntu kanje.
4: DJ Sphela Life noZimdola.
5: Ngizala uSibusiso ukhulela ekhaya kanjani, imfundiso zasekhaya nje, ukhulwe intwana kanjani ekhaya?
6: Ukhulela ekhaya la sifundiswa khona inhlonipho kakhulu, embumbulu ukufunda ngakhona, ngilandela usisi wami ngange close naye kakhulu Sindi, ngagcina ngihlala naye esikhaweni eJ1. Abuya sengiza uzokwenza amabanga aphezulu ngaya esikoleni futhi nga graduate ngahambisa i diploma yami ekhaya. From then I decided ukuthi yazi ukuthini, awuthi ke ngizenze mina manje. I became a DJ and I released ingoma yami yokuqala kwathi kuzivuza.
7: Ungachaza kanjani ukukhula nje ngomculo ka DJ Melon?
6: Kubalekile ukuthi uzazi ukuthi ubani nokuthi uhamba ngaphambi kokuba sikwazi ulo muntu oyena. Ungathi mhlambe yini kwakhile yaqhuquzela? Bathe khona safundisa ukuyimela sibancane because besingahlali nobaba nomama. Nekarati ke yadlala. Hey ngithi ngizobuza.
5: Talk to you ne Black Belt unani?
6: Black Belt ku question kai and nginzima kakhulu. Think ngize ngayeka impela ke babhonya.
4: 12 kuya ku 3. Ukhozi FM. Luhamba phambili.

Namhlanje ngifisa ukuthi ke ngibe ngihlehle nje kancane ke ngikhumbule imbodlimane umnomzana ke welcome Nzimande. Ngicaphone kwingosi yakhe ngesikhathi enze uhlelo lwe-breakfast show kwemsakazweni Ukhozi FM eminyakeni edlule emningi eyadlula. May his soul rest in peace. Amagama ke ayithi mawe bewumbuzo wayebuza wena njengomlaleli woKhozi FM, nami ngingibuza wena namhlanje. Ngakini udume ngani? Uma kukhulunywa ngawe ngakini, udume ngani ngakini? Lokhu odume ngako ngakini, ilokhu wena uma ngabe kwenzekile wathola kuhletshwa ngawe, kukhulunywa ngakho lokho, ilokhu wena ungakuthokozela ukukuzwa ngawe na? Udume ngani ngakini? Uma bechaza wena, bachaza njengomuntu onjani, ngakini udume ngani? Ngaphambi kokuthi thina size sikwazi uzozoduma lapha kithi, wena ngakini udume ngani? Uma bechaza wena abantu ngakini, bathi ubani wena?

0: kula okubalekile nje okwakho ukuthi khumbula ukuthi kulesivungu vungu obhekene naso ukhona uJesu awedwa nakancane osisikhathi kubuka sengathi uwedwa kanti cha awedwa ngithi nje nangomphako wakho izivungu vungu uyazithulisa uJesu masikhuleke uNkulunkulu nomusa siyakubonga kakhulu ukusikhumbuza kulomzuzu ukusinika umphako ukuthi masiqala lelisonto izivunguvungu esizobhekana nazo masazi ukuthi ngeke sizimele thina sisodwa kepha sizoma nawe noma nawe uzoma kanye nathi siyabonga ukuthi inkosi siyakwazi ukuthi usikubonisile ezwini lakho ukuthi izivunguvungu uyazithulisa ngithi ke uNkulunkulu nomusa kulo wamlaleli nalo wamlaleli obhekene nenkinga abhekene nayo manje makakwethembe kubuye ithemba azi ukuthi ene lesimo abhekene naso asiza ukuba khona kuze kube iphakade kepha wena ukhona ukuthulisa isivunguvungu asiqale sonto nawe manje ube kanye nathi ngegama elihle kakhulu lenkosi yethu uJesu Kristu manje kuzube phakade amen siyabonga msakazi
1: amen thank you so much siyabonga kakhulu mfundisi
0: Amen.
1: Right. Bengumfundisi ke upastor ke omnyandu ke obesijoyinile namhlanje. Sinikezane na
2: umphako wesonto. Siqala kabusha.
3: Sibuyisa ithemba.
2: Ukhozi FM.
1: All right.
2: Uhamba phambili.
1: Nangusjava etuyene. Just ukuthi nyonambithe. Hawu amazwi avela kumfundisi uTuyena. Mpela kunjalo nathi siyavuma sithi uye nguye. Uye ngunguye. Njengamanje sithi mzuzu amashumi amabili nesithupha ashaye amashumi amabili nesikhombisa libumbene hora le 12 khona la msakazana kuKhozi FM sijamba yena yeah.

0: Bravo, Adrienne. Sakaza Khosi FM, masho njalo namhlanje. Sikunikeza umphako wesonto sithi ayikhona impela uyena. Imozulu, izimo, izifo, kufa. Kuyamlalela yena. Yona kumphako wesonto sikunikeza wona namhlanje. Shonjalo ukedeza namhlanje ethi siyakukhumbuza ukuthi ayikhona. Lalela, nanoma isiphi isimo, sibekele intendeni yesandla sakhe. Ngoba kunjalo, uyena uyena impela. Sakazana nakho uKhosi FM. Masibuye nje ngala siyobheka ke, siyobheka incingo zakho. Siyobheka ukuthi ngabe ukuphi na, ngabe ligibele ukuphi na. Ibhasi lomsakazi uKhosi FM, ukudabula ukuza, sithi hashtag, Khosi kusemtasekhaya. Sibheka ukuthi ke, ngabe wena ukuphi, idume ngani indawo yangakini. Yini nje idume ngayo indawo yangakini.
1: Msizi Maphumulo nozama Mseleko.
2: Sawubona molweni dumelanga kuzo zonke izindawo la ukhona ngalesi sikhathi ibingelelayo intombi zamaduma ziphelele uzama kwaMseleko into ngaze komthombeni kolwandle kaluwelo lolwa izinkonjane ezidizela phezulu bathu machama ngengwe bezinye into kaze zijama ngamafafa kwamachaza nezingane zezinto kaze ngishaya amakhada zonke zivuma injoko luvele zamazama uKhosi bathi code 14 yoKhosi super link ngadlangadla umshini oyishintsha iautomatic bathi tepis lama china one size fit all umnyakazo wempela sonto ngihamba ke nomsizi umfoka ntaka
3: hayi mfana wasisho man kwafuhle bro wathi angisuku
2: Ukini khabu wano wale phezu kamdoli.
3: Aw suka manje.
4: Awu dapha yakaza zama. Ngikuzwa yini? Uzoshare ababekushare
3: babuye. Nasonke ya. Indaba enamba isale eceleni man.
5: Ah beshare thina zama. Singakhuluma ngokweshare. Weshare kunyaka emibili ngabe indaba zakhe.
3: Ngeke phela ngeke.
6: Ngokuphela emibili.
3: Aw maya laphela gethe we ayibo.
2: Lokhu sizisacaba.
3: Awu hey man gethe wa.
1: Njalo ngomgqibelo 7 to 9 uKhosi FM luhamba phambili
0: athi vele kusemahlanyeni umuntu asekhaya vele lawo vovela ulale luyizwele vele ulale luyizele 086 086 2437. And a number is okwazi ukuthi ayikhona ungithole kuyona 0791639874. Yena number ungakwazi ungisendele WhatsApp, ungisendele voice note, ungisendele umkhafazo uthi hello hi msisi. Mina ngigibela ngikuphi nendawo. Ngisefakazi, ngisembumbulu, ngisemgababa. Ye ngisepitritif, ngabe ngisesoweto, ngabe muphi na? Ithume ngane ndawo yangakini. Asibuya ngala sithi gibela ipass umsakazi Khosi FM. Asithi hashtag tabulukusa. Yozike ushala nihora lesithathu khona lo msakazi nakho Khosi FM. Thungisani, Mali Soul.

ngaprinseni lalela hlukile mtasekhaya bathi nya ukwazi ngisho ukusoliwele lakho ngobani wonke umuntu uzalwa enawo akha ama fingerprints futhi angeke wakhophishe ngisho ngisho ngathi akunjani uthi bewazi hashtag ethi bewazi ke namhlanje sakufundisa siyakunikeza nje ulwazi mahala free of charge yabo msawuzona ku Cause FM ngani masibuya ngala hashtag qedela wena sobheka isihloko sethu namhlanje Ya, so bheke isihloko sethu. So sikubhekele ukuthi namhlanje sikhuluma ngani ku hashtag qedela wena. Lamsakazana kakhulu Cause FM. Asibuye kumculo. Uthini la? U Brill the coolest. Uthi sinking isikanje ngamanje 26 after 1 o'clock. Imzuzu mashumi amabili nesithupha libumene hora lokuqala khona nomsakazana.

0: uthi namhlanje angazi ukuthi into enjani ke le ukuthi namhlanje ngingedwa ngiqoma ungabe kuba ngedwa hey anginamuntu namhlanje ngisingle usho njalo wrestle umsazana wakho uKhozi FM sithi hashtag dabulukusa nomsizi Ntaka Maphumulo sihlale nje nawe kamnandi kanjani kuze ke ushala nehora lesithathu khona la umsakazo nakho uKhozi FM Raja sibeka ke indaba enkulu masithi hashtag qedela wena yini le othi wena hayikhona masingabhekile ayizosibhincela ncane izoba nje isihlava noma izoba yihlazo khona izinto othi uma uyibuka wena uzibukele phansi namhlanje kodwa kusasa singenze siguquze iba manxebe sizwe hayi ingxoxo esinayo namhlanje anzinje ingxoxo esinayo namhlanje ukuthi yini le efana siyigade
1: loko sazalo hayi mina untaka zalo ngila empilo bazalo ngi mina ngiyalibona ukuthi izalo ulimo lelu lwethu lwakazulu engathi liyalahleka impela zalo ngoba ngengizo nje ngisho umuntu usho uhlangana nayo umuzo nje akuvetezela isingisi nje zalo
0: hayi hayi hawe yazi
1: ngempela sokugcina manje silahlekelwa izizulu sethu yilo lizalo dankozalo untaka lwedelapha ngilambilo ngokuhlala ngakuyozalo danko
0: danko ngiyakuzwa umzimelo ukukhala ngolwimi uthi ayikhona siseyigqaji ngokwenele ngolwimi lethu mina ngeke ngithi anginankinga nomuntu ovetezayo veteza isingisi sakho lezo kodwa nolwimi lakhe nilazi sazi isizulu sikwazi ukusifunda kwazi ukusibhala bese ungaveteza ufike la uthanda khona-ke ma ushonele ya uveteza uhambe yoshona
2: umakwethu wemsizi igeja lakwamtambo ngila Efrahel hey mina azi khona into engiphathe kabi uma ngibona iy'ngane ilethela abantu abadala ukudla ifike ime nje phambi kwakhe imnikeze ukudla ezandleni hey yazi leyo nto iye ingiphathe kabi mina ukudla uma unika umuntu omdala nje ngiyangazi ukuthi ukubeka phansi qali omama babeguqa bekubeke phansi ukudla kodwa-ke angisasho ukuthi akuguqwe manje kodwa nje uma ulethela abantu abadala ukudla kufike ukubeke phansi bayithathele bona phansi hhayi ufike nje ume phambi komuntu omdala umnikeze ukudla emehlweni angibonga makwethu
0: danko futhi ngikuzwa kahle hlampe ngaphambi ukuthi siqhubeke adlule nganayo imakethe
3: Gambu, zangikhathele ukugula. Ugambu ukhona, amathumba, ushukela, ibhande, izinso, izinsombe, izilonda, amapiles, iBP, ukuwa, izibhobo, ukuqwasha, isilumo, amaalsa, irash, amathambo, isisu, sigcwala umoya, isilwane, isichethu, idischarge, uyancepha, anyuke, amasosha, amandla, ekamereni, iqolo, uyakhohlela, utholakala kwaBoxer, 0825735443, zasinda zonke.
4: Nakho ebekwenzeka uJabulu Jule.
5: Reverend O.T. Dlamini webandla Methodist Church of South Africa uyeke sinaye namhlanje.
6: Ngiphakamile Lady D nganyakaza ngoba bengizizwa ukuthi akusahlaleki la esihlalweni obungibeke kusona.
5: Yebo.
6: Ngoba ngiza nomyalezo ikakhulukazi thina amaKristu namhlanje esikholelwa yiwo ukuthi wenyuka uJesu Kristu. Thatha udumo ke simakade nokubongwa kuzo zonke iy'celo zethu esizenzile kule ndawo. Ubusise Nkosi nabaphathi balolu hlelo. Nkosi eyingcwele ubusise bonke abasebenzi balo msakazi uKhozi FM. Uma bephuma bengena egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu okhona ebusa nawe nomoya ongcwele manje naphakade.
4: Ulalele uLady D
7: ngo 9 kuya ku 12 kuKhozi FM.
0: Athi spitipiti so Khozi FM. Lady D suka madoda njalo pha nensuku suka ngomsombuluko kuya ngolesine kusola ngehora lesishiyagalolunye kuya ku 12 khona la msazana kuKhozi FM. So esikhona isikhukhukazi esingatsholetshole madoda badala Lady D Sister Page.
8: Sawubona. Sakazama muhle ikamela mothopi nangadlasa mekhanisikopo kwamambulo nganafuza nokuthembile ngicabanga ukuthi mina ekuthina abazali esingasakwazi ukukhulisa iy'ngane ngendlela yabo sesiy'tshela ukuthi thina sakhula kanzima sakhula sihlukumezele asifuni ukuhlukumeza iy'ngane zethu kanti ngalesi khathi sesiyilahle ufuna ingane oyikhulisa ngendlela leyo ukuthi uma ungasethe emhlabeni ikwazi ukuhlala nabantu. Ufuna uyithande ingane yakho kodwa abe suyithanda ngokweqiniso. Ube nesifundo othandweni lakho, uyifundise ingane. Thina sasingena sithobe lapha emnyango ushura ekhaya kuhlalani phansi sibingelele sizoshinga. Sakwakuyinhlonipho leyo. Uyifundise ingane ngale ndlela ukuthi ene yothi uma usofile ikwazi ukusala nabantu, ihloniphe isizwe. Ngoba ukuqala kokuhlakanipha kunesaba uNkulunkulu. Funa sifundise iy'ngane nje ngendlela yokuthi sikwazi ukuyishiya emhlabeni nabantu ekwazi ukuphila.
0: Ngozwa kahle, siyabonga kakhulu. Ya, hey bafowethu, indaba inhlonipho. So cause and so bon. Yaphila mfowethu. Nazoko futhi bani lo?
9: Yebo, yabona nje okunye esengeke kubuke lapha uma kwenziwa ihlambo lapha emsini yabantu uma kade kushoba imizana. Kukhona kuthiwa ihlambo. Kuyakhunyelwa kuyosizelwa. Uma kuyosizelwa lapho kubulawa iy'nyamazane. Lezi nyamazane zayishiwa lapho okuhlukene bekunehlambo khona. Namhlanje lezi nyamazane abantu sezaba nazo umnikazi wendle ihambe nenyamazane akhaya naye ekhaya. Manje le nto iyangixaka phela ngoba kusezokhisha isinyama kulo mntu ukuthi sihamba kanjani nale sinyama siya nasekhaya kini.
0: Mhlawumbe mangase kuthiwa uxolo mfowethu, mangase nje kuthiwa into ekanjalo ngoba mhlawumbe usingi noma imkhuba ingxoxo ekanjalo ubani ongathi uyena omelelele kungabe le zinto lezi uyayisukumela ukuthenini imikhuba noma amasiko athile fana ngabe enziwa ngendlela ethile. Ubani ongathi nje mangasethiwa yithi nangu umuntu ofana ngabe uyimelele into nje ngabe siyenza kanje, ubani loyo ngokwakho?
9: Ngicabanga ukuthi ngokubuka kwabe ngamakhosi ney'ndunda okufanele zibuke le nto ihlale ihlalelwe phansi bese kubanzi abantu bomphakathi nje bayitshele ukuthi ayiyelwe le nto abuyele kulokho kwakuvelelwe yikho.
0: Siyabonga kakhulu mfowethu. Danko, siyabonga ngisho njalo bafuthi hayi khona. Kunamasiko, kunendlela ebesenza ngayo uma kushona umnumzane ekhaya. Hayi akusenzeki manje. So cause nisawubona.
10: Yobuzolo njalo.
0: Ngiyaphila mfowethu, kuhamba kahle.
10: Ngiyaphila.
0: Nasiya. Ubani lo?
10: Hayi beku engibona kuyiqhilo lekhulukazi lawe lakithi. Hey. Lo mtshwalo okuthunga umsabo ngicabanga uyabona.
0: Ngiyabona kahle mfowethu.
10: Hey. Ukuthola iy'ngane ey'ncane
0: sezivukele
10: ekuseni
0: mese bemangala ukuthi okay hlamfana bavelaphi.
10: Hawu
0: uyazi
10: uthole ukuthi uthole ukuthi isalukazi siyasha kusekho utshwala kusele bamsamo kuthiwa letha wona.
0: Hawu washo indaba mfowethu uyazi.
10: Hawu ogogo bekwaloktala kuthiwa kuchithe esibayeni nobaphuza abantu abadala noma umuntu ongakathumbi.
0: Unjalo nje.
10: Yeah, bangibonga mhlaba umkhaso kaMtyali ngilakashabisa.
0: Dango sibonga mfowethu. Alright, uthi laphana ke uMashimane uthi hey mina ngibona ke ukuthi ke ukufunda nokuthola ke ulwazi oluhlukahlukene nokwenza ke sikhohlwe singenzi kahle. Kusho njalo laphana uMashimane lapha kuTikTok laphana uthi hayi khona mhlawumbe ubone ukuthi mhlawumbe ukufunda kakhulu lokhu. Ewu yane. So cause nisawubona.
11: Oh, njani maphumulo?
0: Ngiyaphila mfowethu, kuhamba kahle.
11: Hayi, hamba nakho.
0: Nazoko mfowethu, bani lo?
11: Uthanda umlungu lo kunonkulunkulu.
0: Hawu suka madoda.
11: Ehhe, niwalipapheli abantu igama lami yona into engiyikhulumayo ngoba iyingozi. Into engaba yingozi kakhulu entsenini ezokunyamalala intayini noma ngoba indlela ethekisi nje ey'hlakamizeni ihlonipho. Ihlonipho ufuneka abantu behloniphe. Ngiyabona thina sikhulele futhi ngiyayikhumbula le ndaba, ngiyayikhumbula le nto leyo ukuthi ngesikhathi sethu umlungu uma ngabe sebenza kuyena uma ngabe sibiza sasithi basi sikhombise ukuthi sesijwayele ukuthi umlungu ufuneka ahlonishwe ngoba umuntu noma imuphi omuntu uzokhona noma ngabe isilwane ngabe inkomo ngabe yinja ngabe umuntu
0: Hayi nguzwa kahle mfowethu.
12: Yabonga, yabonga.
0: Dango siyabonga. Ehhe. Yeah. Shunjala insizwa lapha. Hayi khona. Eh, hloniphana belungu. Ngabe uyavumelana naye noma uyaphikisana naye?
13: Ah, ngibingelela emsakazi. Igama ngusibongiseni kwaKamsani ngila emzini eMalangeni. Hey, mina into engiyibonayo ukuthi ayesahambi kahle futhi emwele uthi ilungiswe. Ili yentsha. Ingane encane mhlawumbe ezino 15 years. Yokuphuza utshwala kangaka. Abanye babhema ngoshinsango bebancane, bebancane, bebancane. Ithume ngase nje kulungiswe lonto ongaba right kakhulu. Okunzima kakhulu sengeke ngikubone. Usha amantombazana asebhema kusho ugwayi. Phambilini into kathi imvela kancane. Ubona abantu besimame bebhema ugwayi amaluzi bebhema ngoshinsango. Bengase nje kulungiswe lezo zinto. Cabanga ukuthi hayi ingabuya izo. Ngibonga umsakazi wami.
0: Hey, ngiyakuzwa mfethu uthi hayi khona. Indaba ke lapha ke enhloniphweni. Hey mfethu, yeah. Inathi ngathi inkulu indaba inenhlonipho. Yazi thina sikhulile sibadala sibangaka nje kusanzima kabi ukuthi ungahlala nobaba la. Mhlawumbe niqedwe koma. Hey, kukhosi kusanzima kabi. Nanga ubaba ubhekile, hey ngivuke ngibona ukuthi hey awubantu heheni. Imdala ngingampela nje. Ewu bafowethu. Hashtag tabulukusa i-check cause FM kunjani mfoka amaphumulo. Mina ke ngibona ke okokungagcina ke kuyisihlava yazi mfoka amaphumulo izingane zethu esizizalayo othi uhamba emgwaqeni zona ke zidlala ibhola zona azinindaba ukuthi ke ukuthi izime wedlule. Kuba ke wena oqhelayo usisho njalo laphana ke uvusa umkhwanazi endaweni yasemondlo. Hey mfethu zilikhahlele impela uzuvika wena zivikisa wena zikushayisa show me your number ingane encane bafuthi. Hey ngoko mfethu msizi hayi mina ke ngibona ke ngibona indlela ngathi ke utshwala sekumawala indlela ke abaphuza ngayo ngathi ke asehlisa kancane ke amankwebevu uthi usemondle laphana kusho njalo usabele kwakabuthele usho njalo le laphayana ke laphana uthi uthi ukwa phuma eceleni isikoti so cause insawona
14: inaphila budwami
0: ah ndimqaba qhabuke qhabule vinika
14: ah ngiyaphila nami ukhuluma no andile ngangubane kanti
0: mhm
14: mina okwami kubili noma kusasa uyabona lapha eParliament wemfuthu
0: yebo baba
14: ebikumviwe izilele nje sicovele izizulu abantu befuna kuzuza bona
0: ehe
14: ningaqala nje ngiyelapha na lo mthetho lo uthi abantu bangaphandle bayichanasele nje la
0: mhm
14: ale phebe ophekisa kahle lapho uthi abantu amalungelo abo labo bangaphandle ahamba azafika ibe ngoba ngathi hayi kwamachane makuleli 5 years ezayo nje la kwesto ba environment yabo idlula lethu la.
0: Yeah.
14: Ipulini futhi izela kubantu besifazana hayi hayi hayi lo 50-50 ababusele ko 20% ngaya.
0: Usho nje?
14: Hayi ngo ubi.
0: Eh.
14: Ikipi yasebe yaphela maqhubeka nje. Hayi abanike u 20% bacushiswe.
0: Yee, ningobani kangaka mfowethu?
14: Bibizwe, bibi. Bilathu kuzwela impala nje, hayi ngeke.
0: Hayi ngizwa kahle mfowethu.
14: Ah.
0: All right. Siyabonga kakhulu. Tyango futhi siyabonga kakhulu usho njalo lapha yana ke uba futhi ayikhona zam ukuthi ngimpela hey ndaba 50-50 uthi ayizwa kahle ne le ka 50-50 uthi ayikhona. Sangazi Cozy FM ngiyaqhubeka ingxoxo yethu enkundleni zokuxhumana ethi Cozy FM official lapha ku Facebook ethi Cozy_FM ku X. Cozy_FM ku Instagram. Aqhubeka ngisendela umqhafazo 0791639874. Mawufisa ungifonela 0860002437 linakwenza kukude mathandweni.